0: Hello, Musamba Kasiri sasa tufomwa bwafe Radio Simba. Empologoma ye dembe bule da chikabili musatu zoko kwele sawe. Kuminamo, ezama chagoru na kwa waleno. A very good morning. Wasi zote ya mwana wa mama. Oh my God, imba nyingi dewa. Tongo mkeze mbakeze. Yokuwa mwade paka Friday kasazi wera sawa kumi. Wamanya mwana wa mama. Mambia esaze eba e gobyebu male. Kaino na kwa waleno mbabu zako. Mwasu za mutia. Enakuza mwaziri tano. Omwezo kwa kumi. Biri, abiri mukaga atenga bana ba mama. It's a beautiful Monday. Oru nakuruwa Monday. Wiki chitege zantibana ba mama. Tujitandi semu style. Hey. Elando wazaka imbo kauli day. Oru wale no tutandi se wiki. Oru nonga mdange mkumalamo. Mpewo ya weekendi. Bibo yo pie. Madil system. Yakatuwa deni kama nange muwaze. Mtachiri chitia. Weekend ya tambu detia. Wabadeno mkolo. Wabadeno mbaga. Puanjula. Lumbe. Chachi. Ha. Banange. Umanyama tu. Aba singa katiku Monday. Ababa chari mwawo akawewewewo ka weekend yawo kaba kachabali bubi aka hangover ne mwana wa mama keka sarotan kokola bikanga we dabulura ate tulumbe tunonye haso nalo. It's a fresh Monday ate Monday munange ye determining a week yo jeba kidemu oba nedda kale mwana wa mama buli byokola munange biveko ola bikanga munango zukuka oyiribono nye sente ononye munange akawogo ononye chigulira magale diba kubanga munange na abana we twogere na ku masomero bana atero na bikanga baba komyawo nge kula ya feweri katuwombe ke urunako tuluwonge elimu kama katonda na yana gamba siku kaka siku kaka dini yo siku kaka yange oli wadembe okowole mandwa oli wadembe okowole bajajabo oli wadembe buli omumu dini yo omusilamu zuko sale omulokole saba omukatuichi saba kwe gamba buli omusaba mudini yo awike na mkenge kutambulira kale nafe katuwombe keko tumukowole katonda mulunjo wechi sana nyini gulunesi tukwe bazore chilabo echo mula mchotu wadeka kato na temu kama tuyimuse okulabi kanga mnange tukomye wakunonya kasente siku agara kwa femu kama na yoru wechi sacho banji bagenzi zivanji tebasobu deku lepika antivazi ukuka abalarabali kumaluwa lido mukama ngaba menyesa maguruba menyese migongo bafunyo beje muwikenze ne mukama bonaba kuate kojivali ulepike nga mnango baze nguru ate badeyo banonyize familia zabwe kama kama katata tukuweba zanti otubele dewo kakana abami na abachara bazu kusoku lepika nga bagendo kutete nkanya familia zabwe bakuate kwa ugolola makubo gabwe bakule mbele balepike nga mnange kama kama katata bafuna ye mikono jabwe jisemwa mkisabuli chivana kuatako nga mnango chivwa mkisabuli semiri mujabwe ojuwa mkisa oba wonye amasa gomulave stani kama kama katata oba wuse obubenje obenje bunji nyue na kuzino kumakubo neta ata gororo mkono guo olabikenga mnanga ate otutasa obubenje nga tujo kunonye za familia za fe ate nemukudayo abasu zenga brade kama kama katata imba sabira oba tusaba mkama oba teke kwa mkono guo guonye aba filidua kama antubabwe muwikenze oba gumye ate nemeo jaba genzi ojina mse chisa kakano tu ingi da wike mpe kama kama katata jiwa mkisa okuva wetandi sayi paka jena gendereyo. Uli ya mugamba anti amina.
1: Narabati nono, mbuyago

0: wachari kuchenda mumu sambwa kasirise satufo mwe ferrario simba empologoma yedembe munana zokezi bro kwere sawai kumida mwezo machago na kwa lero. A very good morning. Okay, watu mwana mlenzi ya Gambia ye jita James ya ga kayimbo kauli de chija kugwa kale no mwana wa mama mubuli mbera yo nato down the west racing chija kolachi chija kugwa obadde mu weekend ga byatambu debo bi omusajja yakusubiza omukolo mwana wa mama na atarabika bera nakagamba kagamba chija kugwa oyine byesibyesi byemwa abantu bakute sente zo babanja tebanaleta bera no kagamba kagamba chija kugwa nemsere bisinga munage tugwe na netu walirira no yagalo sketch no yagalo sketch ni mwana wa mama wo sketch taja dibali yanko ko olire kamulu soko kale no munange mu mbera yonna bera nakagambo chija kugwa oba mbera chi oba bwadde mulwadde lwadde weekend tokutewa de kasente weekend yoyo newe de ekutambuli debubi eno manda zuku ko gambe chija kugwa chocho na munange ekiganye omuli muguweddewo chija kugwa obufumba buweddewo msajja kwechangide kwa mukaza kulesewa munanga wekiririze mwoga mbe chija kugwa kubanga tewali chitagwa tewali mbera ya luberera taimu eno izo bao ita mkasera kakunyigirizi wanyo ngaulilo yagala na kuwanika mwana wa mama to wanika tobi vako topo wa bele meza muna lo wanale meza muna ebyo munanga ebi kuyuya ebi ebi kuyinza inze ebyo nevija bija gambo nono munanga tasobo kwa tulabikenga tuete gula sere bisinga tuwe igirizo kutomere ebyo bie tulabanti vizibu tutomere mbere yunda jola bante kwa lubili de na ye jakuti amu nebwa blikasera kanduka mwe kati ngo wanika ngo powa ngo bivako baksumbu yomono ngo waza eyo sida yosha nze nange banta wanye byo mwana wa mama togenda kutambulira ku musetwe buka nedda ate bantu abatula ba abakubedda haso ne tubegomba nga wagenze ne bakunyumiza bye bayitamu nga wagenze ne bakunyonyola obuwonvu n'obugawe bayita munange gwate oyinza okulabira ddala nga toyina kye wakoze tobeegomba n'ogamba banange gundi nalyo kampitako yenna yenyola oba sente bazijjawa oba bayingira luminati mwana wa mama kola sente paka ebanakuyita eyagula esota alina omusota ogumu wa sente ne wano ewali mwavu ng'otambuza kigere obwavu tebabula bantu munange buku nyigiriza bananga bantu bakusobera bobera tonakola ngoli mu mbera mbi baba bogera bogezi yasirana aina kachi oyo no nga kagata bo malozi kola chavala bisere bisinga mbagamba mukole mukasirise ebye mukozawo bye biba bakerere byokoze bikubira ababali bakuyisamu egali abali bakuyisamu amase nduru wochitegera nekati buliwona akola mukasirise a success yegena ku making a noise ate batandiko okwebuza yachikola atya ezo sente sizize alabika ya izo bubi alabika sibe bate sibe balumbira wali ku northern bypass ne bate madwa ne bate mula bantu huyu tusubira kubanga sente yazikola munange kola sente paka abantu batu kweyo ngaba wakana banje tubawulide no sango mtu nagamba wa echa chizimbe si chiche waluwa kwe gamba bana bako la mgovernmenti tebagala munange kuba manyati bebandanyiri bizimbe kakati gwe bayita mwachi muzimbire eye mutukolo woza iye mwana wa mama kola sente nga tona tuka kwayo extent kuno onyereza ako chitegeza tona kola nga tona tuka kwa extent ya kugamba anti alabika wa sada katona kola barumi wa mtu wema wekolelera nyaka katisa wazizi no ya garabi ya kwe gulula o sababu chai wakumacha bandango mchara mleke kachai kwa kumacho njakafu na wano ngomazo kwekolelera kasente ku ne wabera mchara gendo no nye sente togenda zifunanga weba sikate wachara tu iliba o iliba chino nachiri ya chikusaze maso iliba kubanga tuwali mundu imu katigwebato na tibino guwaba saja simanya atago mchara wakukola chila bikabubi fetwali abatonga kizibu nyo kusanga omuchala mu business y'ebyennyanja ngereba kusanga banango omukazi wa wali asika ebyennyanja bijja no kumuunya ne buzizi abakazi bakirizo babi baunye buzizi bibaunye yo wakati omuntu onzadde mu abano bandekedde oli apa de business omudala guli awo sobolo teme mputa na lwaki sijite majisika olonza wana banyi na sente zange wali wajja okubiwulira ebyennyanja nga we bimpunye buziba esente sigala sente kakati abachala ebyo naba bivako da abachala basimye bisuwe jibasomba wano na wali abachala bayiga kati obuzimbi omuchala omusanga kumategula waggulu nga ali mukuga mukugoza ngalongosa omulamwa guli nabagamba gore eriye mu sente oba sente zijewo bawa gore liemu munange kufuna sente at the end of the day sente tegenda kweyoleka oyondo munango omulabirawo yamaze kusima kabuyonjo okunfuna oyondo munango omulaba yamaze kuyola suweji abera wali munange nga aina toyi jatula ko wali nasoroza tewali omulimu gonna gusigala mulimu ate gusigala kwegambe sente esigala sente kakati toddawo kuwoza ate banange bananda babatya gwa munanga damu bananda babata obabo oswalira bebagenda okulabika nga bakuwa sente osanga bakazi banange ne bakunyiza banange bachala bandango olumunyiza nosanga omukazi nga asobola okwali wabera ali kukubo alabira ddala abantu babo nabona ennyanya bazijja wala naye nga ye wali asobola okuteekawo omudaala gwe nayiwawo amatooke amanda ennyanya ababadde babijje wala ne batandika okubeera nga babisangawo kumpi naye munanga awoza banange nonya kapito njagala miliyoni 10 ntandike butichi buli wamu woli osobola okuyiyizaawo ne wabakabalagala osobola omusiikirawo ne wabasumbuusa ne gwe njagala biri ate nze munanga akasente njagala musajja mpe abasajja tebakyazigaba ate nabennaku zino balinda ffe munange tuzifune ennaku nange simanyi guno omulembe ogujja oba omukazi atalina sente anaakwatibwako ndowooza saakaasiwa taatunuulirwa kubanga ennaku zino n'abasajja okutunulako mu saakaasiwaawo okubikkula bayibuli awo ekitabo okukikwata peeni bawandiikemukko bakolobolozeemukko sentensi ayagala ekitabo nakyo nga kisava ayagala ekitabo nga kirimu kasente ne kati era nkugamba ebigambo bino okyebase mukazi gwe lwaki towulira owaayi wanji ye baaba
1: ife twazukusedda muganda wati
0: mwazi ukusedda omukyala wamulesedda mukikunta n'ogamba kangende enkole
1: kakati olaba florence
0: ananga
1: abantu omanyi tibagaiza omanyi tuuza enzirusi yange bakintwalako bana abataagala kukora
0: okwakasa mwana gwe kati wadda ku bigere
1: nanga akapiki kange bakatwalirawo outside zekindaawo
0: sokoko entinda wane waffe
1: akatwalira wano site zeno obutarangu
0: soko kasome number plate
1: number plate yako L-U-E-W
0: U-E-W
1: Rusanvu 17 stroke N
0: Rusanvu 17 stroke N
1: aha
0: banange nga walaba bakulekera obulamu kasita munange
1: obulamu bwe babundeka naye munaye kati esaaya leero jjuka nange fenabadde nkera okuyiziraku kati njawo munaye banzae naye era munaye kati obulamu babundekera nja kudamu njiribe nfuneyakalala
0: kale mukwano
1: naye munaye kati florence kanzukuteeka abantu bange
0: bazuukuse
1: waliwo natuuka ejoyisi waliwo batepostiano kuliko bali kudembe joseph ne stage boda boda yekatookawo bona mbatumiteko oyogede nfugadde edison okuba wano ebutarangu wano
0: kale baaba obalabye bakyala kimpodde kati biryomu byebase byasuza bitigomyama abantu biryomu byegolodde tebyagala kgenda kukola mabona onoobiyimbira ga bannanga obubbi bubi munange genda okole eyo sente gyoyagala okunoonyeza mu nsawo ya munno bajja kuba akabalangula olunaku lumwezi nakwana bannange kezinaggwako ne bakuteekako ekipiira wajja okumanya nti obubbi sibulo omusajja yiyakapikike ate akapiki okatutte ebaddange basajja mmwe lwaki temwagala kukola
2: eno yesaawa yendala
3: kulubogola.

chari kuchenda mu musambu akasirisa satu fomo mu Ferrario Simba empologoma ye dambezi liko mina mukageza akaita kusawe 11 ezamachago na ko lwalelo very good morning bwato shiba kalunji na kaimba we siba day oh my god aruna ku Monday tubakulisa yo nyo mu weekend byatambu David ya byaba David ya emikoloje agenze jitia ye ababa de disappointed banage tubasasira ko obulambu ino okulabikanga bugenda maso. Waluwa mkolo gwenaba deka wone tulindo mkona hata na vikapaka sawa satu za achilo. Neba nanga buno waka bugendi riyawa saja. Aba disappointing abana baba na mwekuru na kuruse mbayo. Mwala bebi ntubiganye munge vula yoka akabanga. Baibe kambabuli debide bintu sibi ya force. Bine bintu bia kwe ya gala kunyumirwa masanyu. Kakati mwala bebi ntubiganye mu beta. Nota wadi lida nyo kutuka ku extent ku last minute obuta tuukira dala. At least titula ne mukyala wo mugambe nkubulire ebintu byekuttemu ebintu biganye muko tulabikenga tubyongezaayo nayo yagalolemereko ekivaamu ato lusi notarabika amasimu ogajjeko wewambye banange ebintu ebyo wabanyi stress eberawo omanyi depression eberawo nga omaze kangezo ba mwaka mulamba miezi munana wesunga okutte munange famire yo omanyifa abakyala na dalanga abasajja bajja waka obange yambe kukyalo bakwanjula tweteka teka nyo okuwesa munange mikole ekitiibwa fe tutegese buli kimu nakakati nolemwe okungamba konto ba munange mukwano ebintu byaganye tukoze tutya abamwe kwasa simanyata we twabadde tujja ekubo lyatubuze twasanze kibira na mazina nsozi mbumulimu wa makaba mumbu baba ja mchifoche kubo nga bali manjiburu unje liyaba tuusake wasenga obea liyaba tuuse waka mbubage dokula babada babo chibida watane mbumulida mchibido muo sawe ziwe langa mkaga ate kubo nilidabika nga banangi mbumulona ya tugama mbu ya liya jagendo kula ate uwe ya jitanga nevi gere ate nga nyanja yeri uo nejebuza asomo kate mga atanga tewali na mwato neba sanja mwani alibasonyiwa ne wama munange nga omusajja teyatuuse kyobo manya munange byaliwo ne mbajja jaffe kakato down we stressing otukenwo kwewo obutwa wetu ge tomanya mukama ina kya kutaasiza sada bisinga njagala okubategeeza nti ekintu we kiba kiganye tokiremera ko nnyo katonda izo ba ina kya kutaasa olinza akawala weekend yo nate kaze kakato uli loyagala biro kavume vume rwachi wankwaza seza appointment notarabika katonda ine songa rwachi munange tekala bise wakawereza ne transport ne kamu it is okay. Oinzo ba wawonye bi wadde byekikaba. Oinzo ba mdange wawonye bi mbe binawokera. Neka kati ngoli yawo okoli mbe naga kolimo. Singo ofune bisajja ne bikulepinga. Singo ogwa kwa accident kawala gwe. Akasente kange kewali de. Mwana wa mama webazanga webazana ogama kino laba kiganye ate kankwate ku kirala bagane guba mulimu nga gugenze. Yeah, songa mbere. Omanyenti awo kiganye ate kati kanji yeke walala. Ato

Ok, zili ya dachika makumi ya bie zaka itakuse kumine muiza machagunda kuruwa leo nyongiru bazu kusakonte. Very good morning. Mwazemte weekend ya tambu date ya tulimu mande rwe unako soke na dala mnango rusumulule mikisa ja wiki kari mnange tolulobe damu tolueba kilamo lumba haso na lo duka mnange migugwa jisumulule wiki tambule bulungi ala watu kakumulimu mnange gusavide na gamba owe mindi kwa wola kubanga mlimu ajo gamba era nango tuleme lako zani kundini ya bujaja mnange nao wadini ya bujaja mkwano siku ganyi oboli waba mweya na oboli wadibichibyo na vyo na nawe gendo nyenyemo omusiramu gendo sare subuhi omulokole saba saba mukatulichi saba mupente koti walu waba nubanafo wabu wakula batia wano walu waba hindu ni waba waba buddha. Hey, buli omu mudini yo jotegera wenyumirize mu sikulemerako timunange genda mu chachi fukamiro osabe nawo wobuwangwa nyenya mu kera bakwata kwate mu wali olabe checha aganye chi oye kala mwana wa mama mubula mwensi eno togaya mulimu na kasenta akaguva mu munange ne wakaba katono katia akasenta ko munango inoke nyumiriza mo inokaniriza omulimu ogwa munange gwoga yaga yagola bango omubi wali eyo munange abagutunulide bawera ne 10 ngabo bagamba ntonga watu de na amala yejira mu bwati kale no munango mulimu gonna gwo tudde gulabide dalanga ensonge enkuru na yabantu abamuwe tumalo emirimu jino jifuna ata tuli relaxinga nyo notan ko kulaba ngo mulimu tegucha kusana notan ko kulaba nga gwofuse munene nyo ku mulimu mwana wa mama omulimu ogwo gutwalire ddala ng'ensonga enkulu ojjukiremu n'engeri gye wagufunamu tugenda ne tuwerabira wano wetuba tunoonya emirimu mukama wange nja kukole nja kuba mu budde nja kubeerawo yali atandika okera ku ssaawa emu bosi wa yagamba bbiri negwe kwemu otuuse kakati watandika kuyingira nnya olw'okuba munange omulimu gwagumanyiza amaaso kamba bulira abagulize bangi eyo ogugayagaya kati kuba oguyina ne the moment kaguna kuva mu ngalo bwa kuti munange oli boss wana gama kati ntongo nkutadde kuwata yita wali bwoti wajjo kugamba buli joguno mulimu kati time eno labira dalanga ye togwe guya busente kakati olaba ne sente nto no olaba te gukumalira obudde ne mwana wa mama mulimu ogwo gogaya abagulinze banji ata tuina okujukira mu nseno nti bye tukola n'abalala basobola obikola ate n'okutusingako kakati gwali awo ku mulimu gongo okyagugayaga ya munnange oyina okwebereramu bwona amala gwe guna amala okugwa wate ng'ojjukira ono agenda okujjukira nga banno baagutwala dda nga tokyayina gy'ogujja kale mwana wa mama togaya mulimu.

Okay, nomambi ya sasa hii kujabinika kusigiri agamba atia noman wa baby cool. Very good morning, ugambo liyawo nasa na inkubu zako Siren Majority Team Gagamela. Kale noblamu buwa nyanya, kakati oblamu ugenda buku watoto okulabika anti munange omalako. Echito kena dada mwana wa mama, oblamu bumpi. Buno oblamu tubulabango obu wanfu, na yu oblamu buchi, oblamu bumpi. Kale nomunange, wabu oblamu bumpi. Sarakebi kutawanya. Sala konye bikumalaka emirembe ne bisere bisinge bitutawanya tubiwa nyo budde ebitumalako tubiwa bitumalaka emirembe tubiwa nyo budde ngate munango obulamu bumpi kale munange wera bile ngambo ne bikogedwako olabikenga munange gogenda maso no obulamu bwo sibula abatakwagala okitegera nabatafayo obulamu bwo basibule obakubire ka jambo olabikenti munango okulachi weyongerayo obudde bwo fuba nyo okubumala naba babeerawo mu bulimbeera. Neka kato obulamu gwo stress nze abatakwagala bewesi bako weekend yabwedde kongo bakubira masimu ngandaba muandese muri ruddawa hata ngandaba muri ku beach tebakuyise kubanga tebakwetaga negwe mbulamu bwo stress nze obulamu ebikumala ke mirembe biveko kubanga obulamu bumpi na ye bikumala ke mirembe byolemedde ko omusajja kulaga yakuchawa da red flags zo zirabira dalo bonero bulaga anti yakowa na ye rocha kuba omkubira masimu takwata buno obulamu mbabulire tulekerawo kwesi bakubata twagala obulamu bumpi okubumala mu biseranga gwe bulida chika atakwagala gwe wesi bako akulumya omutwe gwo gobelera we batakuyise jogenda buno obulamu toyina kwa stressinga kubanga buchi bumpi katuona manya ebintu ebyo jalabango obulamu bukugondera neka kati gwe bikumala ke mirembo biwanyo budde hebi kutawanyo biwanyo budde abengambo bakwogera ko no wayo nyama tuno wawala no funa ne pressure stress sukari nali nyamukwano obulamu bumpi okubuwa bakweralikiriza buteke awantu awakuwa emirembe ojalabanga bukutambulira bulungi.

0: Tesquare okulabikanga aweebwayo munanga ekibangirizo ekisobola okubanga kikulaakulanyizibwa. Jjukira nti pulezidenti yaweereza ebbaluwa ng'alina okubanga akikwasaganya ne minisita wa Kampala n'abalala bonna basobola okubanga bagoberera. Tewannabaawo nnyo kituukiddwa naye nga minisita Minsa Kabanda yagamba ensonga eno agiwagira.
1: Ebyo nga bikyali awo jeno mpozi nalweiso unavudeyo nayongera ku nsonga zino eza mpozi Muhoozi Kainerugaba ne President Yoweri Museveni okuva mu tiro bonna bagenda kwesimbawo agambe bannaye tetunana kutunda bintu bya manifesto bikolako naye abantu banne mbadde kipuulopuulo okupapa kwaki bannanga akatinko bukakendeze walalalala.
2: President Yoweri Kaguta Museveni avudde n'alagira ababaka ba Parliament n'abaga muleke kutuula omusirika musirisi nga temwogera ku kitabantu mwe muyina okuloopa abatemu ababeereyo mu byalo byammwe mujje ku kibangirizi kya Parliament ya okukadaala wennyininnyini mu basome mugambe waffe tulinayo omutemu gundi
0: kakati wulira obujulizi buno obulabisa okubanga buleetedde Ruhindi okusulanga agugumuka ng'ekimugugumula si kirala gwe musango munnange gwe balimu n'omusibe wayiswa mu ffumbiro obujulizi obuleeteddwa bwandireka Ruhindi ng'ayanjala ngalo.
1: Ebyo nga bikyali awo bannange kyekigenda maaso mu ggwanga lyaffe naye mujja kitegeera ebyekazo mwabiwulidde tebyabadde birungi nnyo poliisi wetwogera kateetaddeyo flying squad kirayika okuttibwa kweyongedde walalala.
2: Ba-RDC babadde besuulire gwa naggamba ng'enkola yaabwe ey'emirimu erabika eragaye bw'atyo minisita Babalanda n'avaayo n'abatuuza mu lukuŋŋaana n'abagamba bannange muve mu kyejo mulina okwongera ku ngeri

0: Sawa ni yemu paka bidim bin sangawa ni vujiri duamu sente.
1: Star Times, the new home.

0: Yuga check. 30 years of serving Uganda.
1: Ntandi senolu papula the new vision. Awandi isi wano nagamba. The district is easy no. Mzonge duwe nsimbi. Nsimbi nono zibere muubo utono tono. Na ye zili mubuumbi. Uja kuwete giriza. Kawifuwa ono alubi ilo kukulachi. Uja kulaba mbuwe chukuru mbiona. Kwe kulaba angenteka teka. Ziguka buseke ilazi tambulechi na wada. Bana Uganda bafunobu uweleza. Nibakulaga government ezebitundu. Ngeri ijeza hako zemu. Waluwezi simi dua. Mwabeda uneze zikangavu dua. Uja kuwete giriza. Zimu kuwezi zako zobu lunji. Nezikaka na kuzinazo nezizi nyuamu wa wendo. Uja kulaba kuliko isinji reyo. Esimba bule. Munisipale ye nansana. Mpiji. Kazo. Kila munisipalite. Mukono munisipali. Njeru munisipali. Iba anda munisipali. Gata kone endala. Akati ezako wewede. Kuliko Tororo munisipalite. Kapuchora. Kotido munisipalite. Kweni. Kaliro. Buko. Agago. Bulambuli. Buyende. Bujiri. Uja kuwete giriza neendala. Nipakubulira. Agago. Buko. Kaliro. Kotido. Tororo. Nipakugamba anti. Oloza no ufujirizi tebuke endede. Bulike nge rijebo asali duako. Banange virete duano mu the new vision. Bakubuli denti babano. Abakule mbele biyo kweri nda. Mawanga gaga na makumi abiri musanvu. Mkufa kusema zinga Afrika. Mbaba kensi sinka nojibali mu. Mbwe chikulu. Chia kwege ndeleza. Na wakusale ntoto. Kuputia wabainzo kwenga ngebi ya birumida. Mchisawe chie biyo kweri nda mawanga gabwe. Museveni. Mkule mbeze ugwanga uuno. Na abulida abaka wa parlamenti. Abavamu kabonda haka NRM. Na bagama antivanange. Mulopeo obubi. Na dala obubutambu ida kubialo. Etemu na lioli ino kubanga lilo opebwa. Oja kubiete gereza. Waluwe nsisinkano jiva abademu. Baba deludawa. Baba dewali ekololo. Era na abasisinkana. Kakata ichifana nchivalese. Uno nga alikobi abafalasida. Na yenga nabua gata ulida vumbe. Baga muwazi sebulu unji. Minister wa government ezebi tundu. Bala muba lugahare. Na gama antio kuno nyeleza kona. Kukole duwaba na chisinde cha pielu yu. Nga kweku usaa kubulibu wenguzo kwetu ule guanga. Mbwa lipotezo. Zino kubanga zino nyelezi wako bulunji. Ulo nobe guna kamu vi. Bali ukiba kanga vulwe. Minister Mire Babalanda. Na abu ulira wabaka wabu mkulembeze we guanga. Mbitundu ebitali bimu. Ntibane mnyuezo mnyueze. Ukulo ndole nteka teka za government. Nibakula gebi limu pielu yu. Ndaba usaba wandishi sewe chisinde chino. Uno fadilu tuwala. Ngalikobi ayo girako. Ensongezo obuli yake zizino mbuba na kisinde kya PLU bazikuteka na bwala Minister Justin Kasule Lumumba nabako okukubiriza gatako nokuwabula kwabulide ababenyigira mukulima ekirime kikino ekyenjaga nti waluwo ebintu ebino okugobererwa tomalaga limabulimi ekirime kino nayo ino okubako byotukiriza mukusoka abaka mu parliament ne babako babulide government ebyetoloira kuchiwamba abantu ndabawo uno akulira oludo oluvwa oluwabuzi mu parliament Yoweri Ssenyonyi ngaliko byatangaza akati ebimukwe byaddiddwamu byojja okusanga mu lupapula luno olwa the new vision. The new vision akubuli denti abayizi abasini eyomukaga bagenda okujituula bonna bonna kasita banamaliriza bagenda kuyita mu kutendekebwa enkola eyamu oyogwa ggwanga mbwe ggwanga balina okwongera okulyagala enteekateeka yina erambuluddwa butya bwegenda okutambula. Musango oguguno ogwetoloira kwe yali banka yine ya Crane banka oja kwetegereza mbugu jidwa kaka uwo wali mu kibuga gujidwa kaka uwo mu koti ya London mu Bungereza daba yebirala bibi ne biletedwe nchayo nako olwa lero niba kubulira ti baba na basomesa bafunye okutendekebwa okwenjawulo babade mu gwange lya Ireland kakati mbu baba no bakomiyewo kuno bali okebatekese mu nkole yobyonna bibayize bweru eyo anti okutambula kuba kulaba bwokoma ono otunyumiza abataba deyo fe laba yo abayindi babano abawanga ira mu gwanga Uganda baja guza mefuga ge gwanga lyabwe eri omulundi ogomu ago mulundi ogwe kinana oja kwetegereza ekyabadde kololo mbu wabadde okusagambiza obuwangwa bwakuumiddwa naye kikulu mu byonna bafalasi duo kubanga obumu busoso wazibwa kubanga obumu gemanyi saba minister Robin Nabbanja natekeza nga bwawugira ne siku wagira enteka teka yo mduumizi wa majeje no muhozika ine rugaba eyo kulwanyisa obulwadde buno obwakokolo mubana kiki kyakoze ndabawono kavuwe ensimbi uno gwakute namuwayo ayambeko mukumaliriza ki bisange mu the new vision. The new vision bwona amugula mujio kwetegereza ne bakubulira e Paris eyo embeera eyo buli wenguzi bweyimiridde Minister Balam Baruga Karolo za tiyatu useyo. Bibamu bulidoja kubiyete gereza. Na yebu embiyete gereza. Bidimunu na yababa kababa na ababa government. Atenda abamu neba detective. Musonga zileze vyo kweri nda. Labayomu baka wa Uganda mugwange ya Tanzania. Mbuka techimu kubiyaru ubida. Kwe kulaba ange nsongezo kusime vyo bugage vyo mutaka. Enkola gane yongero kutinti dadala. Wakati wa mawanga gaga na abili Uganda ne Tanzania. Uja kumwete gilizo mwaka wakuno, atula e Tanzania, uno omu na majie ya ganyuka, kano, retired Fred Mwesije, biala ambula biojo kwete gilizo. The new vision mbidala biyake zeza, akubuli de nsonga zizi nezeto wila kusonga zebi enji gilizo, na azira ambi kabulu unji nyo, wakati mkuzua andika ko. Unakuruwa lero, unakuruwa basomesa monsio na omukago ogwabula ya guguno, ne kutegeza nga wuguimiri deo bumu na basomesa wano mugwanga Uganda. Katujabila bebi muku bitu ukidua ko. Waluo wababa no. Abawo amagezi kubichebi yino kutelezebwa. Ekisawe chebi enjigiza ukubanga chitambula bulungi nyo. Nga abasomesa unaku uruwa lero. Baja guzo unaku uruwa abwe. Umanyenso nga luache chitongole chia KCCA. Chia sazeo. Na chiba anga chite kateka okuja. Okuja ebu ya leyo. Mpiji jibadeba yu wakasasiro. Ali ukatu walibu ewalala. Niba kugamba obulabe bubuno. Obubadde bwinzo kubeera wo. Nadalange chifo chino. Chiriranye wali kuwe wali telekero ili ya mafuta age gwanga. Nibaku gamba anti siringi ya Uganda mbweli kwa bubaka buwe sindika bubaka buwe toyo ya kuchi abaye badechi. Eyonge de kufuna ambavu obo muzinzi kugenze kujigwamu. Bionabu naso mwolupa plano uruwa the new vision. Mwogeno kubisa anga kubanga bibino vikeze dua. Nibaku bulida ukunabuka kwensimbi kukuno. Waloza tekutuse kubitundu, kubitundu vina na obutundu tundu mkaga kuchikumi. Ene bakugamba tikakati mmere omuntu okugule mmere kyenkana kitwala busanga bulamba katyo jakubiyetegereza obisomeko wano omukogugu no mulamba gwa makumi ya 3 mwena mu lupapula no lwaze new vision olukedencha yulunako olwalero byonabye enkuwa biri omwo ebyenjigiriza nabyo bibino mbikuba ka gengege nebyemizanyo bibino webiri ntikateka yine eva mu kibina kikino twalwo mupira ku lukaulu Africa kafu oja kujisomako waluo ibakezeza mulupapula uno Sheikh Rainzi na Yoeri ya mawira gafurumideyo oja kugalaba kilabu ya KCCA waliera mawira gafurumideyo na hivyo nabili mulupapula lumu kuilua the new vision
2: uwuride uwuomu uwuomi mulupapula za mawuride tuja abongira toseguka ni Yuga Check so take

0: tulaba yoja toilet zesa tulaba fumbira bana kitegeza wali nako omuntu mulala social center ikolachi evayo
1: yes
0: na yeso nge nkuli yandi wadde nti mutule mumanye somero gwe osaba sente wezi zaachi katulina USE mu Uganda wona USE tuwa sente kubanga USE wawo mwana emitwalo etano buli tamu naye byetaagisa bisuka mitwalo emeka
1: etano
0: era kyovala abasomero agasinga kati gakoze bisulo gakoze bisulo ba bisulo ateeka mu sente naye gwe bojja togobera olina ogenda ku ssomero notula ne headmaster n'abasomesa ne management nomanya lwaki sente zabwa mu kikeri kati okimanyi nti omwana wa UPE bamutaka ku mitwalo ba zenda lwana bali ku mutwalo basuka kanana taamu omwaka netulwana basa ku mutwalo kati mpula giri n'ebiri naye sinakika waka kakika kona kavuddemu naye njagala okwata emitwalo ebiri ogidivide nge abaana basoma emyezi munaana omwaka
1: yes
0: emyezi munaana ka dividinga sente ezo olabe kyezikola obale ebikolebwa ku ssomero olabe ebyetaagisa okulongoosa amasanyalaze amazzi awo bibale ombuulire biki ebirya sente then otunula
1: honorable nga tumaliriza njagala tutunulire nnyo ensonga eno ey'emmere kubanga amasomero gye gasinga okussaako essira nti omuyizi abeeko nekyalya ku ssomero
0: yes.
1: Tolowooza munti kyandibadde kikulu gavumenti okuvaayo nessaawo ebisale ebiri standard ne bamanya nti kale abazadde bwe banaabatudde n'abasomesa zino ze zijja okuba ensimbi ez'ebisale bwe biba nga bya mmere kale ne bwe kiba nga kyetaagisizaayo akasimbi akalala mubeerawo ebisale nga biri fixed
0: ky'oyogerako kyennyini nze mu kakiiko nakibabalira ne mbabala ne mbagamba singa omwana abaana ekitaawe nga lunaku amuwa siringi bibiri taamu erimu ennaku kyenda 200 times 200 shillings emirundi kyenda gwe mutwalo gumu mu kanaana kiwe kiri mbuli lunaku nga taata wamuwa siringi mmeka bibiri kati bwe nambagamba mukwate siringi ezo gumu akanaana tuzikwate bwe muzadde alete sente ezo bwe zijja ku ssomero tuguleko esefuliya tuguleko enku tufumbe emmere ng'eri wamu nakiwa minisita nimbagamba ekyo kyokka kubanga buli muzadde teri muzadde atalya wuwe kyamisana omwana we abatya nga talya nimbagamba mubaleekyo ekintu tizina kyekigenda ku affectinga ssomero kubanga emmere bagifumbiramu abaana ajja kulya emmere ng'eyokya neko sijja kuba ntono naye banaffe balowooza nti headmaster bw'afunayo sente z'emmere aba afunye sente omwana an empty stomach cannot study tesobola ekyo kyokka kyetugamba officially mu communicating kubanga abaana abali mu private school bwe balya ate aba gavumenti tebalina kukola ki kulya ate bakola ebigezo byebitya
1: byebimu
0: ne teaching yemu naye ekizibu kimu policy ekkiriza okuleeta emmere esaba essomero zimuwenga akasente bwe kati muliisaba ki abaana kubanga kuulya buli muzadde ateekwa okuba nga alina kyawa omwana okuyanza ku ssomero abeeko kakabala gaakaali
1: honorable nkweyanziza nnyo nkweyanzige era akadde ku nkasiimye kale mubaka mu palamenti wa Kalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu era omusomesa omutendeke
2: eryo lye libadde eggulire mu mboozi.

0: Kushenda mu musamba kasatu femfe radio sime mpologome ye dembe jita James agamba kambale chiganya chija kugwa zile da chikabili mubili ya zibula yoko ele sawa etane zincha unako uwale no wechiba chiganya tete kakugenda kwe tugao bakwe fulanti ena kwe ndibu binyo mkwane chiganye era chimala ne chigwa wewe chwele kakula gansi yonanti enze bintu binta ambulida bubinyo bora gate beba kusunga kakati mkwane oba chiganye nela chiba chija kugwa mubuli ingeri yona kandeta maulile.
1: Agali eyo, tuandika ulige na fe. Bichini famu tutundu cho. Kukaroko, au mukatundu ka uosula. Agafa kustajia ya boda uokolera. Oba mupaka uosimba. Mukataliko uokolera. Kuchiduka mutauni uokolera.
0: Mwosinzi lakubeda kuluvogola simba kadeka mauli njaga la soka kutu ala kalulu ala niyechetu memukono. Atuwena te mauli da agali ye mukono. Kalulu.
2: Kalukuweleza. Ono kalulu ala niyechetu memukono. Mukono yechetu me. Madamu koni, omukade Yunus. Nga akole lichitiabule ku company ya Finka Vadi ngo nakola guno naguli ku company hiyo kwa alia kutumide era akwagala nnyo madamu koni amoyo gankuletedde na moyo gabadde waneno chetume madamu koni watamanya ngamba munaye abaze ne bazikula ebisigalira byomuchala nantale idis gabadde bazika waneno echetume ku kigacha akaterega madamu koni bano bazze mbudde bwekiro munane bazikula ebisigalira byomuchala ono munaye olwo ne bamusalako amabeere ne bamutemako n'omutwe wabula bano bagenzeko n'omutwe n'abeere ge basazeeko olwo ebisigalira byomuchala ono nabireka ku ntaana ono ne baleeta endagala ne babibikako kati madamu koni omwana yabadde akedde nga agenda mukulima eyalabye nga munaye baziikudde omuntu ono era n'agenda n'ategeeza ababadde abantu b'omufu ono madamu koni polisi ye Bukasa yaze bukubirire nera embeera era baneeno ebatandise okugenda okunoonyereza wana baze ne baziikula munaye baleseewo tooki ssaako n'ebintu ebirala polisi yategeeza nti egenda kuba enoonyereza era efunane abantu baneeno olw'okulinnyirira oba okuteteganya eddembe ly'omufu emawulire agabadde waneeno ekyetume zekalu alan atatashani wane mukono
0: webale nnyo kalulu alan ekyetume baziikudde omufu ate ne bamusalako n'amabeere oba kweraguzo oba malogo azaviano wena kasongola naye ali neguli
3: azota madamu koni stedla bazaviano kuvena kasongola manyi ngidona maulire konyo konyo Mr. Chimanywa msaji omulebeka wejunda kwagala nyo sebo madamu kona maulire agali nonno gegagaso kagena kusindikira omwana bamutomera omwana ne bamuyuza okutu ne bamuyuza n'oluba lwonna madamu kona omwana nayiwo omusaayi erensa sage yagenda okugwawo ku kyalo kye bayita Kamira Busansula nga kino ekyalo kiri mu Kalongo Sub County na Kasongola District waliyo embaga yali egenda maaso eyo koni abantu nga bavugaavuga mu kkubo ene haule ewavira akaana koni akatumira omwana oyo nga kamutumeza no gaali kaali nga kavuga egaali nga ya sipiidi nekamukono omwana nga yiwo omusaayi omwana ne tumuddusa mu ddwaliro ng'embeera mbi taasula wotasiwo nga yali ku mmajja abantu mwana kati ali kufuna bujjanjabi ajja kusuuka agonga ngazaake mabali madamu koni onako lwajjo twafunye ekikanga weno ku kyalo kye nakataka mu Kalungi Sub County na Kasongola District wali omukazi koni yafudde nga omukazi ono wadde amuyita Nanchwezi nga mukazi wa Musa Mukoni mutabani wa Charles Kabuluga nakataka koni kigamba omukazi ono yajjamu olubuto olw'abalongo nakato ne babiri nga olubuto olubadde lwa miezi mukaaga abaana bano olwo yajjamu olubuto luno nagenda n'abaziika mu kiswa abaana ne batabuka nga bamuloosa ekiro kyonna maama lwaki watujjamu maama n'otutta maama nawe tugenda kukutta byamalire denga abalongo koni bamuse aziikibwa nnaku lwaleero era kigambo madamu kono omukazi ono yabulirako senga w'abaana bano n'agamba najjemu olubuto senga n'amugamba wakoze bubi wakoze ensobi y'amaanyi naye ngambo ziyitayitambo ayinza okuba funa omusajja omulala abadde nannyini lubuto luno ng'omukazi ono alina abalongo be yasooka okuzaala Waswa ne Kato kati ate yajjemu lw'abalongo madamu koni gemawulire agali nawe alikuweereza nnyabo
0: weebale nnyo okuwuliriza katufune erya medise mwanga mu buto
4: anti koni weebale kuweereza nze medise mwanga mu buto wane baamunaanika kambuuze ku muyimbi Suna Mulema ne mukyala we naalonga enkoko njerwawo tebajja kulubogola simbe gule nakusakidde nali kusakidde ano ku kyalo kiyitibwa Kansekka waluwa abatamanya ngamba abatannaba kutegeerekeka abateeza omutuuze omwami we amanyikiddwa nga Pawulo kigambibwa omwami ono yabadde alina gy'ava okuzimba sawa nga nyeze chilo nenga ina kwa yapangisiza kwa pichi uyatu usawo mkasenyi awaitiwe kanseka abatamanya ngamba bano nebamu sarako nebamu tega nebatandiko mkuba kubanga baga lumuba kwa pichi walu pichi yaba deva maso ya sobodo kutaso msajono pichi eno nebatagenda na yunga na yeye bamu kubene bamu isabu vila wenjogeli lakati aliku oksijeni ya mulago ngatasule utasibe huu.
0: Okay, webali nyo webali dala medi semu anga nchaga leta maulile soko funo baka buno mkuongere
5: yasali mwengule
6: mwengule okay. Jaguze miakabili mwetano ejobu akazi wabana Uganda atemo mwengule mwosango lugendo kodi kodi abalu wademuru webatenda ntiruwe tusisa na boku wako chewanyumia ntibala bie kunsi katigwe wene tatamblanga kumu kodi kodi simbe kurowoze zako gatu jaguze miakabili mwetano tosuwa kuruno anti tukomye woku wafe tubatuse kebili lobi ama zine nsozi ebiso mbole bazungo kubira bako gafe bananyini vyo tetumirenge rangana ko katyo luoli nyumiachi gakumire setu November tukenda mkodi kodi mama bulicho gendo kulaba oli wakukungiriza nti mama obusente bwe businzo kuba butono mubyafayo ebya kodi kodi katikuba kusimu 0758 M30 osasulire kodi mama omanye nebisingawo tinta ne simba kwa 2.5
7: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eriggwa omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwo wawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
8: Fungua mchuzi mix, hachusize mfumba ya runu. Halimwe virungwe viwome semva, hakuna thupu azitowa. Emva ni mwesi waza boiro bansike. Halimaka wawo mama. Hofumba nyama, mvandirwa, wabavi janjaro. Fungua mchuzi mix, hachusa abri kento. Tewetaka kuwa chef. Fungua mchuzi mix, yonabi kora. Umucharo omurembe guno, weku ate fungua mchuzi mix, hemera jifure yenja uru. Halimu flavor ye nyama. Musange maduka guna, na musupermarket wuna mu Uganda. Esimu noti msambu noti mukaga. Tano satu, satu tano, satu satu. Fungua mchuzi mix, seasoning mix powder.
9: Yakubu, ulina umeka mchuzi nimire nukati. Ogulimi obuko ye. Priwe simbe mboga zibaruka, tezi zimba, akasanja kazi tigomia. Epa atuwa lebanga dene, atewa akula ba mutono nyo. Katino utunguru, ukala kumitwene bukona. Atewe nkungula bubatewe nkanangana, angabufunda mangu.
10: Enziku zo siga, wewari obuzibu. Siga, Proctor Cabbage, atamanyika sanja. Aweza kiro nyamu na kusambu.

0: wano kuchenda mumu samba kasa mpologoma yedembe wamu isani wamu ise clever j fasi fasi na ingeda chikaziri muenda weziti izibula yokuwele sawa etane zencha unakuwa lero linange koni narugwa nchakuwa maulida gafa mubitundwe bienja ulokati nina DJ lwa satadewo we bugonya soko mpaga liye bugonya
1: nitutu amato utatariba li linga mbona weba lukutuweleza ono utelef okute lije lwa satadewo busungu wa corona na sinzi dewa no mchivuga bugonya zikizambu seko kumsumba wange okusemelo liye bugonya abanyi kwa manyinga ba wa mutume sako neza wede Aisha eluka kivava kuredio simba empologoma enunji antikone guri yeri ngeno kutusako liyaba doru naku orejo kusawanga munana ogwe misana antikone wewaba de amwana mwana ni umwana mwlezi beva kwatide mwwezi ngabasa mpichi antikone mwana mwalono yaba de mkamusajja ngera asinzira wano wenyini mutawuni ya eye bugonya mwana mwalono yasobode okuva ewaka kusawa nganya ezo kumacha nagenda omuvubuka mu Kiganda antikoni munai abazadde b'omwana mulenzi ono yawasa omuwala basobode olinda lindako nga balaba omuwala tadda nagamba yi mka mwana alazewa kumbe ndabika bali bakitegeerako nti omulenzi ono ayagala mwana muwala ono era basobode okumulinnya akagere mpaka obatuse ku nyumba y'omuvubuka ono bagenze okutuuka nga banaye bali mukwasampisi baoza tabala tabala otuso mugenzi watatuka antikoni basobode okubakwata mangu nyo omvubuka bagadde bagaddewo enyumba eno nga ezaffe ez'omukyalo ez'essuubi omvubuka yasobode okuteekako omusinde yateseko kamyutondeka antikoni era onjogera muwala bamulese paka mutawuni ye bugonya era okukakana mangu nyo abakakiiko ne batuula era okukakana bakkanyiza ng'omuwala bagenda muwa transport adde ewaabwe era maama w'omuwala bamukubidde essimu nti muwalawo akoze eno ensonga eno neeno yabagambye mumusindike ajje era wenjogerera olwaleero luno omuwala ali kuddayo kuba omuvubuka bamukubidde essimu yabagambye mumuwe sente kamusindikire sente abike ng'adda ewaabwe era wenjogerera
0: okay ago ge gali eyo ga mwenzi naye ng'ate mpozi era nina wano ne bwaku aramanzane
2: sizenze bwaku aramanzane nga ndi busika madamu koni amaori ya gali ebusika waliwo omusajja amanyikiddwa nga wandera bamutemedde temedde mu kisaawe ono omusajja bamusanze n'omuwala mu kisaawe omuwala gwe yabadde naye ne bamukuba emiggo y'omusajja ne bamutema era kyeyamaani dirisa mwaseka lyowa naleta ambulance nemutwala emulago nga katisaawe eno tetumanyi kiki kifa mulago ge mawulire ge tulina ebusiika yenze bwaku aramanzani nga ndi busiika
0: okay webale nnyo bwaku aramanzani ali side ze busiika kasule owe machindie naye ali neggulire
3: madamu koni nanyini tutu amato obutawe bakweleza gwanga nze kasule we kibirize bamu nandika ndi machindie okuli kubucha madamu koni omimbi suna mulema akwagala nnyo eguye nakusakidde byabadde wano e machindie madamu koni ye musomesa yali akidde ku lunaku lw'okutaano agende asomese abayizi nga bulijjo madamu koni omusomesa ono yali akutte essimu ekika kya smartphone zali sawa nga 12 nga bugenda kusaasaana omuvubuka yali amuvaako emabega kyataamanya nti omuvubuka ono ebyadda yali agala ssimu era yalina teyali akutte mu kaveera ka bulaaka omuvubuka ono kumbe madamu koni kaali ka peva era omusajja ye yatambula tabifaako yagenda owulira kapeva keekamu kubye ku mutwe era bwatyo n'agwa ku ttaka ebyaddako teyabitegeera ne bakwata n'akwata essimu y'omuvubuka n'akuliita nayo abakazi abaaliwo wano okumpi okulinaana ne bebaamukubira be balaba omuvubuka ono ng'adduka n'essimu ogezaagezaako kuba enduulu omuvubuka ng'amazeemu omusubi ku lwa radio Simba nze kasula w'ekibirizi bamunanika ndi makindere kuli ku bbuki
0: okay webale nnyo webalire ddala mukasule w'ekibirizi bamunanika akadde keeyongera mwebala bampa amawulire mukikola bulungi nnyo teweerabire sawa ya fedako olimu akadde akakyannaka

0: Ilunga mizibu ya Bank of Uganda. Sente za baka soma ziku mibu ya Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Katitini kulinda. Bulichimuchi wede. Goma zoku sasula. Uwa tugenda kuleka. Fe tugenda Kigali Rwanda. Undatambulia mubasi. Uwa nyonye. Tusimbulanga asatu uwe kumi kome mpira abide mukaga. Sente zona sasula. Kuliko ukulia. Entambula. Okusasula bifobie tunalambula. Nukusula. Totia. Tugenda kuyambako kufune biwandike bikusaze ensalo. Bubuto bidina. Okumanye bisinga wo. Zero musamfu munana munana. Musamfu tanemu. Nya tano nya. Uwa. Zero musamfu zero mukaga. Nya muenda bili. Munana biri musambo. Fuluma kumu gwanga na fe. Aba higher level tours and travel. Kuruno to singala.
2: Katubanjuli nengano ya Supreme. E nunji atenge kule vyo kulie virunjo kuchile virala. E nanu kabulunji. Yeta gabuto mutono. Atenge kusubaze so kule vintu ebi wera ko. Mubudo butono. Engano ya Supreme e kule baba Mandela Miras. Aba sangiwa kuraunda bauti yebusega. Kulugudu le masaka. Supreme Flour. A product of Mandela Group.

0: mwebale kubanga mukyawuliriza Sseddume Lubogole Simba. Ze Amina Nabule Kajimu okubatu usaka maulira agisao musanvu mubujuvu eranga kusao musanvu tekunaita wadida chika. Omusango gw'okulya mu nsolo kwe okuvunaanibwa munnabya bufuzi Dr. Kizza Besigye ne banne kuzze mu Ntebe to olunaku olwaliro okulirwa mu kkooti nkulu mu Kampala. Wabula ekya Dr. Kizza Besigye okubaawo mu kkooti talabiseeko mu bulambalamba oba mu buliwo ng'eno omujulizi owookubiri aleetebwa okuwa obujulizi oluvannyuma lw'omujulizi eyasoose Andrew Wilson Orlando okuba nga yamaliriza okuwa obujulizi bwe. Okuliira omusango guno kuli mu maaso g'omulamuzi Emmanuel Baguma era nga Baguma ng'ennaku z'omwezi 23 mwezi ogw'omwenda omwaka guno yayisa ekiragiro n'agamba nti teri kuddamu okwongezayo musango guno kubanga gukandaaliridde nga kyetaaga bakuleka mangu ddala n'oluvannyuma babe ng'awa ensala ye. Oludda oluwabi olunaku olwaleero lubadde lusuubirwa okubanga luleeta omujulizi owookubiri Dr. Medard Erisa Ssentanda ono omusomesa ku ssettendekero Makerere akolera mu kitongole ky'ebyennimi ku ssettendekero Makerere era Ssentanda abadde asuubirwa okulabikako olunaku olwaleero okubanga avaayo okutegeeza akatambi akamuweerezi w'akeddoboozi awamu n'ak'ebifaananyi. Oludda oluwabi kwe basuubira okubanga besigama ng'obujulizi obuvunaana Dr. Kizza Besigye ne munne bavunaanibwa Hajobel Lutale ne Captain Dennis Sola. Omujulizi ategeeza kkooti nti ssettendekero we Makerere yasasulwa ensimbi obukadde 59 32 okubanga bongera okwekenneenya akatambi kano n'okukavuunula obulungi nga bakajja ku flash disk babenga bakateeka bakanyonyola bulungi awamu n'okubanga akatambi kano kade kalina kubaweebwa ekitongole ekikola kunoonyeza ku buzzi bw'emisango. Ategeezezza nti akatambi kano kalimu entuula zonna ezaali mu kibuga Geneva, Athens ne Nairobi okulungula essaawa 2:05 eziri mu katambi. Wabula oludda oluwawabirwa luganya okukkiriza alipoota eri mu katambi kano nga bagamba nti ne flash disk eyogerwako tennaba na kuwebwa kkooti. Atakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono nga ye Rashid Kikome Kalambise ku nsimbi eziteekeddwa okuweebwa ku masomero ga gavumenti ng'ayita mu tteeka erifuga ebyenjigiriza nga kino kikoleddwa singa akakiiko akafuzi aka board katulina aka PTA ku nsimbi z'ekyemisana eky'abaana. Wabula etteeka nga terikkiriza kugoba mwana singa abeera tawadde ssente za kyamisana. Kikomeko bino abyogedde ku ssomero lya Kasaweses ku kyalo Kigayaza kisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Mu lukiiko lw'abazadde mwasabidde abakulira olukiiko olufuzi olwa board okwataganira awamu n'olukiiko lw'abazadde olwa Parents Teachers Association PTA mu kusasula ebimu ku byetaaga ebiyinza okuzimba essomero nga n'abazadde babisobola. Kikomeka agamba nti bino byonna abyogera ayita mu tteeka lya Education Act omuli n'akawaire akasaba abakulira amasomero mu disitulikiti y'e Mukono obutagoba baana singa babeera tebafunye kyamiza kyamisana. Wabula omulimu gw'olukiiko olufuzi kuyisa bintu byonna mu mitendera.
1: Centric Board of Governance zefuga egamba bweti nti mulimu ne sente ezisasulwa olwaweero feya y'abaana naddala ekyemisana. Nolwekyo bwe tuba nga tuteekateeka kyamisana ekitegeeza eyo section etukkiriza okusasulayo sente. Naye section esewu mukama wange esembayo ey'okusatu mu tteeka liri litugaana okusolooza egamba bweti newankubadde sente zino tuzisabye tewabaawo omuntu yenna anaagoba omwana ku ssomero. Finally ku sente mukama wange abakulu bano njagala okubagamba naddala abali eno aba boodi n'aba PTA nti bwe tuba tuteekateeka sente zetugenda okusolooza ziyite mu mitendera tuzikanyeeko budget enakuva mu staff.
0: Francis Luko ya Mukome akulira essomero lya Kasau Senior Secondary School e Mukono, Haji Mukasa Saleiga ategeezezza mu alipoota gy'asomedde abazadde n'agamba nti ng'essomero bafuba okussaawo eby'emizannyo eby'enjawulo naye ate bafundikira abazadde babamazeemu amaanyi kyokka nga buli mwana abeera n'ekitone kye.
2: Mwaka tukule kintu ki? Kintu kyokka. Wewe nawe MDP. Kintu tumula. Wewe nawe okola ki? Ne waliwo abaana nga bajja kumubi. kuyira baya kubisinde ati na bikura ki sina twalina obusobozi ebyo ne nabadde nkola buki buli mwaka naye sirina buki nabadde nkola ne nabeerawo ne sipoti nakola ki naye ngenda nkyusaaku eri omwaka guli gwekola ndidi guli nekola sipoti gwekola ndidi kubanga ebintu ekisinga bw'ogamba mdd obaosobozese baana bawala bokka ate bw'ogamba sipoti kuzanya mpira kutuka obaosese byo baana baki kakati nina okukibaala nsinga.
0: Mungeri ya mwakulira essomero erya Kasawo bwategeezezza. Kakati bino bijjidde mu kiseera nga buli woyita ku masomero ga gavumenti ensonga ez'abazadde okuwa ensimbi z'ekyemisana zifuuse kaweerege nga ddya lya bukulu, kyokka kino kyeraliikiriza bangi ku bannaddiini ne batuuka n'okuwa nvuya ku maloboozi olw'akabi ke boolekedde ak'okugwa ebigezo singa abayizi babeera tebalidde. Kiwa ekitongole kya Rays of Hope Hospice Jinja RHHJ basuubira okuba nga bakebera abaami 48 nga babakebera kookolo wa katungulu mu bitundu eby'Ebusoga ne disitulikiti eziriraanyeewo ng'omukafubo okukendeeza ku nsaasaanya y'ekirwadde kino nga bongera n'okumanyisa abantu ku bikwata ku bulwadde buno. Executive Director w'ekitongole kya Rays of Hope Hospice Jinja Slivia Nakami ategeezezza nti ebibinja byabwe biyiriddwa mu butale zipaaka za taxi awamu n'ebifo eby'olukale ebiyitamu abantu abangi nga okuviira ddala nga lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ng'eno abasajja abasuba mu 40 buli lunaku be bajja okukeberebwa ekirwadde kino. Kino kikoleddwa ng'omukafubo okufa okulaba ng'ekirwadde kino kirinnyibwa ku nfeete. Ate ye minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga n'enkulaakulana yaalyo Cisse Mulondo awadde bannaluwero essuubi oluvannyuma lw'okukyasanguza nga gavumenti bw'eteekateeka okusuumuusa eddwaliro lya Luwero General Hospital okulifuula eddwaliro ekkulu ku mutendera gwa Referral Hospital. Mulondo ategeezezza nti bannaluwero babeere bagumu ng'asula ku bwa wansi kubanga byonna bye baluddenga bawanjagira gavumenti ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni agenda kubituukiriza era bw'atyo ne basaba abagumiikirize n'enguudo nazo zigenda kukolebwa amangu ddala. Bino minisita abyogeredde Kasana oluvannyuma lw'okusaba bwe yabadde ayogerako eri bannaluwero. Lwanga Musa yalina ebisingawo.
3: Minisita Cisse Mulondo agumizza bannaluwero nga gavumenti bw'eri mu kuteekateeka era babeere n'essuubi essaawa yonna enkulaakulana yaakutuuka e Luwero nga wanaabasuniddeko ng'eddwaliro lyabwe bwe ligenda okulinnyisibwa omutindo lituuke ku Referral Hospital.
4: Tuli ku kuteekateeka gawandyagala nange gyenva ebeeyaka wogwo bwetyo nentereza nti Luwero Hospital gabatugiyita kati FNK Regional Referral Hospital. Oluguudo lwayogeddeko olwa tekutandikira awo. Oluguudo olwo tuluteekateeka nankakasa tulekisa kya Katonda naye nga ngaliseko kaleza okumubula bweyogere nnyo nti munsabire proposal yange ebere successful.
3: Ono era asinzidde wano n'agubya bannaluwero ababaddemu obwatoma ku ngeri ya bulungi bwa nsowo ekikungo n'abategeeza nti babeere bagumu ebisaaniko bwe bakuŋŋaanya ebimotoka ebigenda okubitwala nga bijja kubeerawo olw'eggwanga libeere nga litukula.
4: Zekakasa nti minisitule ya wota erina enteekateeka kubanga poliisi weziri kulaba nga kasasiro oyo ava mu bantu fenga tetulinga abali ku emergency kubanga kibadde kisusi naye sirina enteekateeka ya bannema bayaba environment enene tukiridde bulungi bakakasa kasasiro tujja kudayo ku ngoma.
3: Kulaseddume Lubogola Simba nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luwero.
0: Webale nnyo Lwanga Musa. N'oluvannyuma lw'essaza ery'ekyaggwe mu by'emizannyo okwesoga final omulundi ogw'okubiri bannakyaggwe basazeewo okusula mu ngatto nga n'abamu obudde bubakeereddeko mu mabaala nga bajaganya. Ekibuga Mukono kisuze ku nkuuka nga bannakyaggwe bayise ekivulo oluvannyuma lw'okuwangula Bugerere ne beesoga finals omulundi ogw'okubiri.
5: Erinya chiyo wali chadi. Esawa zinotusolwe rwensonga. Esazo tulinga chikopa bachi kutenda.
6: Ne tuli basanyu fati chagwe wangu de. Saba sajja awanga nakagerekwa buganda woyo woyo. Kyali agamba yo. Baka kumacha. Kyali busibu. Abana balanyo buji.
7: Abana baleke danyo rubano zina paka bunde kucha.
6: Rwana tutawa bachi tabo na wewe labirira fetulu mfai.
5: Masasa kona bonna galabira kuchapwe muteke mu amanyi manji
0: banerabe bazizza beno komya wempa kazino chokka bagami nti bagenda kuzikiza okutusa nga bakutte ku chikopo era balabudde abeggomba tikumulundi guno bali ekamanyenga kuzano webwa
6: si wachagwe kabula abegomba chanizo bagamba betegeke kuba chagwe kuluno tuchima chikopo tetuina muzanyo sala saja kabaka ye tukwe yanza okututerawe mpaka za masaza orenso nga tutambude kone tulambule bitundu ebyenja ulo
7: ekija si muntu tubadde kubugerere musajja mukulukuluko nga wa miaka nsambu ngegumba likaluba naye ate gomba akana akato ngenda kukalia nga namagumba mmeketa mamekete kenzo musezi wachagwe mamunga vambadman brayo kufali mchabuga rugasa
5: omana mnachagwe baby wachagwe obubaka wemba saba saja tutumu akala nyewa nachagwe ate ilatu musaba tumusubisa ndee chikopo chachagwe season yenyo kende katuluji mnachagwe ngabulicho wagomba wesibe mpile chikuonya ujanga wesibe sanja na henga togenda kuona
0: Baba kaba parliament abava mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu Betty Bakireke na Mboze. Ombaka mu parliament wa municipality ye Mukono bategezeza nti basazeewo okuwandiikira saba minister w'eggwanga Robin Nabbanja okubawa omwaganyo okukola okulongoosa ku lw'omukaaga lwa sabiti yokusatu kubanga fayino za kubawo ku lw'omukaaga olusemba mu mwezi.
8: Nda kuwandiikira prime minister Mukyala Nabbanja yenda muwandiikira ebbaluwa nga musaba akkirize. Babecha gwe tugenda kwera mu wiki eyokusatu wiki esemba yo mu mwezi tulinaje tulaga ate saba sajja bwa kuita togenda wachi
5: wemale
8: unalebo obutagama nti tukongola fe tugenda kwera ku lwomukaga olwokusatu mu mwezi
5: wemale nyo
8: ulyo olusemba yo mu mwezi tulinaje tulaga era encha Ebaruwe gena kubetuse wa mchala Nabbanja prime minister ne kufulo ya parliament ngenda chanjula babe chagwe tugenda kweranga abiri munya chagwe wonna basa tumulu mutugenda wa bene
0: nyongero kujukiza trade ya Simba ye kutusa kama ulile gafega no myogege banafi abaisemu okubanga mutuka ku final 13 zede chikiza kaita kusawu musambizi msana Bwegati ya maulide bagaba dengu gakusomera nze amina nabule kajimu. Amala maulide gagina kubaga sawa munana. Tova kredi ya Simba. Empologoma edembe.
9: Abuge gaba da maulide kredi ya Simba.
10: Nenu ya sawa yendala.
11: Kuluba

0: Irunga mizibu ya Bank of Uganda. Sente za kasoma ziku mibu ya Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Uwangi kato, wanji, chogamba wa kungula da.
2: Iye, na kungula da, wiki sibire zise.
1: Ina ye, nzi yukira tuwa sibire mbisera biebimu. Atulo chijia chitengu kumanti wa mara doku kungula.
2: Enja ulo, yali kuonsigo. Iye, na gula DKC 833, okuva mubaya.
1: Olimba,
2: kasuri ya bala, yali kemi nwe miji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
1: Iye, wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Uwangi bisaja,
2: wanji,
1: nange kanevemu, kuruno simbe DKC 833.
3: Wegata kumuendo kwa bali miyogu kula, abalonda wa DKC 833. Akuli na muna kwa chikumi kumi paka chikumi avidi. Akala mangu, akuwa makungulo kuva konsa wa satu munya paka satu muka agabuliika. Ata abala nyo, nofu na makungula manji, mumuli sizoni. Jukida, simbe mpekemu, buli chinya. Chalile duka liyavidi meri kulio kumpi, wefu nile DKC 833. Dekalb, success you can invest.
4: Mchala.
5: Wanje dadi.
4: Ochimaita abana batu usokuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati choboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Tunazasuru uruva nyuma.
5: Na ye dadi. Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
4: Otio.
5: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
4: Wawuloli mchara mugezi nyo.
6: Checho chenjini. Mwangu ya school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakoze sa momo. Gani na mkiso kuangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Usumula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Munana noti hashi. Oba koze sa momo app.
7: MTN Momo, edungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyo kwa kuangula. Kwa kidizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
8: Ulika mbulangi da chikapo zizi na tezi li kumina muendazo kwa buganda wangezi ulo kupanga ziwele sawa umunana. Ulika simba chenda mwisamfa kasiri sasa tune chenda mbili ya kasiri se mwisa kwa www.radiosimba.tv. Njagada ipazi guanyua moju kito kubina nguinyua KDB Champion Tonto. Gono ufuna kusente mtono KDB Champion Tonto. Agula shiring silu kumia kufako maduka nese maduka zenja ulo gobonywa. Takuwa hangova kuwa maani naka uwa kalunji. Neguwa msubuzi katoni ya kenda. Bobo gula stoko nene kwa gula stoko entono buli emira kenda bitano kola oda ngokupa ku namba y'essimu eno eyaba KDB Champion Tonto namba 0752 52 8 2 8 0752 52 8 2 okole oda ya KDB Champion Tonto. Usaidi endala gwagena mudra ya bingo siga zaida chikazizi na ziri 15 okubera nga jackpot etuwaba wanguzi aba bingo abagenda okuwangula emmillion emu n'ekitundu wabula emitwalo atano bagambye okunaabanga ku bawanguzi abasoose abasatu tekuubwe kubanyiza emirundi emingi abakulembedde ababiri ababiri mu ranking y'abasinze okunyiga emirundi emingi abana abakulembedde abasinze okuba naabwe kunyiga bingi emirundi emingi buli omu akobeera nga muwanguzi waakiri afune emitwalo 25 naye nga kalaka ddaka muko ka mukisa bukisa so time jackpot sinjawuddemu abasoka basatu ba kumusanvu atano munya then kumusanvu atano mutano batumaze okulaba nti okay lya banyize emirundi emingi tebajide kuba wanguza abasose abana basize okunyiga emirundi emingi ababiri nabo bafuna ensimbi buli omu aveewo na 25 so kanya kubeera ngonyiga kredi ya bingi eyo otayize chance obirimu kwa abata abatano abasobola okuwangula sente olwaleero either emitwalo 25 oba emitwalo 5 so kredi ya star 274 63 kasitoba kuna ya time wa shilingi singa 5 ne sente ku mobile money account yo nyiga star 274 63 guwa wa MTN ataina kia time osobola okubira ngate we kuwata kredi ya feri endala ya 6255 star mwende mu hashies olokuwa nti yo tewetaga ya time pengede yo masego mutayi wangali ku Simba na Temple Goma enunje dembe ebirala ebiriwo olwaleero waliye pakeza UEFA Nations League na dala bali mu League A eriyo timu zetulabye ezigenzi masi n'okubanga zije ne ba coach abapia ku raundi yeno kati nga abadachi abadachi balina coach omupia Javi Hernandez oba Netherlands mu break eno sofa mpira eina jabadde mbitambu tena kubwako yadde omupiira ogumu abadde akyakweze bulungi ainamu draw zibiri ne win zibiri yakola draw aone timu ya Germany yali ya goal emu kuemu chokate baina ukaona maliline timu ya Greece basi bado kuba timu ya Serbia sakona kubira ngate baina mpozi ne win ya windala mugemu zino enya jevi mpozi zabade mitambo wala bando bado okukali enjawulo tena kubwa bakola draw emu kuemu ne timu ya Germany ne bakola draw biri biri ne Greece chokaba sabado kuba Serbia home and away biri emu biri emu ntandi kwa tebeera mbi then no pile go basamba laba ntiba akomya kwa identity ya kidachi ne Portugal wedenga coach enja ukanaye ne Cristiano Ronaldo sabado kubira ngerete enja ulo mugwangi ne Portugal yabadale kwa potimu abagize kwa Portugal bazine bipande ebivumiri ya coach Jorge Jesus never dacha akoze bulungi mu Nations League break eno basa bolo kuba nowe basa bolo kuba nowe home and away baji kubiriye wayo biriyemu era bagize emegulo biriyemu ba kuba wawize gole mu kubwerere sakona kubira nga basa bolo kuba timu ya Denmark nya kubiri so Portugal bade cha akoze bulungi bansi ba coach Jorge Jesus na kubadenga Cristiano Ronaldo kati ye kulembedde mukubeera nga ekola amawulire kwekyo engeri gya handling nze ng'omuntu nabagambye ndowooza yange coach mwe kugamba sina fya Ronaldo nabagamba danzi nga wadde ajja mpuliriza mbadde so consistent Ronaldo kyakulabirako eri abasambi b'omupiira aba generation yeno kubanga nti wasinga Neymar yalina discipline ng'eya Ronaldo off the ball off field ne kukisaawe yali badde obuuli awo ompira gende badde awo ensenu gwali badde mungi nyonyonyonyo singa ne gwasambi nti respect ya manye Ronaldo okubera nga awanga de bange ile kuva bili esatu ono bili abili mukaga podium zagenze ko barondo za wangu de individual awards basically Ronaldo tena bo munafia tosoba munafia na ye point yange badde ili nti ku myaka ana mwe bili omanya dilo ogenda okubera nga ova tokuma kubera nga ensi ne kuchawa itakinya kubera mbya bofuzi byo kabyoka nene jine mimi je tubereza wila kubera ngo menya dilu wasikakata nizo no banga togalawo so Ronaldo kwesh yali achikoze ko koli coach Fernando Santos tweza kubera musambi nga galobe no byinza ndi ku kwesh ajja nani agenda ndi coach oyo abera tanika team eyo taba na chitibwa kuba musambi muno bwala banga tego ina control ku team singa ne coach taba na chitibwa timbo ita performinga tibajja kunenya gwe banenya ko chono kubanga gwe mulimu gwe kubayira nga sala u timu isambe itia babu banja results bamu banja bikopo kada example iliwo meeting yaliwo wada coach ya gamba nti yali amusubiza nti njakubera nga nkuyita kubona yali ko chyo kwalinasa nga lije Saudi baji bangula season yewede yali ko chwe kwalinasa ofuna mulunji naye bapote gwe nabonna coach bagamba nti ngenda kuyita Nesi ya kupuwa mipira jona Neguno mpira Nisovolo kupuwa meda chika asapi Tie Tani coach na kugamba Uvalime nga takuwa de Nte game mga ya wade tambula Nga tukule mbebe bili ye mu Nenga intensity ya mpira Njaga lo misambi o profile indala Asovolo goba alifresh kusingako Chitegirikika Coach abaze moment ya mpira Asomye situation Nala banga wadenga bakulembedde biri emu oli abasambi baalese bali fresh basobola okugoba basobola okudduka nga balina omupiira banga tebagwina so bwesama omusambi nga tasobola kuwa kyenkanankana bali kye bagenda kuwa tiimu yaabwe which means oba oliese obunafu kisaawo tactically coach bagamba njagala omusambi omuto okugwa emyaka namu ogumu with due respect asobola okugoba nga teyeganya aina sprint sezo nga sobola kupata consistent olwembeera twagala wini yino kitegerekeka so coach bagamba nti esibiji nakoze ya pooming sida chikamba 13 ne skuwa ekyonso nyuwa then bemu mugamba nti ajje mu press conference nga esiyo neraba mu maaso gabana mawuli ne esiyo na agambe nti nze coach gundi ne gundi netondere musambi gundi ne gundi olokuba na pooming sizo budde mungi nga ne simuwa oyo coach basambi banno baja kumuisama amaaso olwo team ne dressing room yajemu enjatika olwokuba nti yetondedde omusambi olwokuba amugambye kati fetukanyiza ene byaffe biwedde negera mu kamera wetondere ensi kiba kibi tekibera fair coach oyo yako mukuba ne chitibwa aina kubera unifying factor egata abasambi abava academy ya sporting lisbon abaisi academy benfica abaisi academy ya braga abaisi academy ya porto olokuba tibaba ne differences zabi ku national team aina kuba team ya gwanga oyo coach aina kuba no bisoboze bugatta abasambi abo clicks ezandi badezidem abene respect jemumwa mwena nga father figure okubera nga bagatta bachita bawo twabera o team ya gwanga so coach tiyakubira na rodo ri tiyamuvumi yabala mupira kati coach ba chikugamba ala chikweza mawuli yechi wanvi ye bizemba figo bizemo federation president kubanga Ronaldo from business point of view federation ya Portugal mwetaga nyu jakombe kubera ku team nga samba naba vijizo kuteka wisenti but mind you taganda kubera miaka jona jona mwindo ku planning ile obulamu after Ronaldo kati nina kuwe bab moment iyo kuba ngoloza ndo musame kenda kupita ngaweze miaka namwe ebiri nga 5 go kubiri mwako ogujja anabira obanga liyenkana chi mwetege kila kasera kunga amazo kupita nga agenda na ye nga temuse reputation ye mwino chikuwa tobe bulungi nga alijitina vya yise Messi bamuwa mpira kusemba yo tota brand ye necha Ronaldo bale chandolinze bulungi nyo tichiri mkuta brand ye takosebwa ngo omuntu ne coach takosebwa ne Portugal ngesi takosebwa so chali bafuda bakulembeza abalunji njagala mfuna break eno komewo tugazie songa eza nations league muganda nge pesgo ali ku Simba na Temple go medembe luchimu chibenga cheyongere bulunji nyo utegere bili mukambi ya Bafaransa ninga da chika tusigaze zino zilinga 5 okufuna abawanguzi aba bingo na te ee da chika sigadi yo 5 tufuna abawanguzi aba bingo bonna kwa diya sita bili musamvunya sita satu hash yes sita bili musamvunya sita satu hash yes ya time wetaga nusu nga 5 nesimbi ku mobile money account yo we wa MTN atalina kia time nenga wachiru anjaga do kupeda ngwe njige mirundi ya minji njiga kwa diya sita bili sita bili 5 sita muende mu hash yes sita bili 5 sita muende mu hash yes kwa taina kia time wa MTN ugubedele ndagirido wa Airtel no wa MTN ngoli okay na ya time kwedi itakuja stabili musanvunya sita satu hash yes nimba gambye mudashika nya nyenda funa aba wangu zaba soka aba satu mitwala 5 na be mitwalu abiri me 5 babiri butuna kizula ntino kuba sinzo kunyigye mirundi eminji aba babiri tukulino ma wangu de nsimbi olwo gire mitwala 5 amalala jigende eliyabu aba sinzo kunyigye mirundi eminji na te mu program wenu tujja kuba rankinga tufuna babiri buli omabe nga afuna emitwalo abiri mu 5 abiri mu 5 katika afuna break eno zije gumuganda bangali ku sema na temple gumedembe tova ku Simba yo esinga zonna
9: jukira Radio Simba elungamizwa Uganda Communications Commission.

0: Wachu uli na chinogezi chaka ungezi. Sawa yo no muntu yera bida watade senteze. Walio badeka ungo muntu yera bida senteze ngate ya zirina mkarega.
1: Nse na teka aketa ano. Neka fundi kila mboki sabu yendi.
0: No kano nyanga tukalaba.
1: Kati nkano ya nkano kambula box up went in it is in the pocket and kaku atoro ndoza kalabi kakano nalina kate kamuda zira muno nyakalala
0: yo yo ye nyini ye nyini wacho weye sasa ide misindi bwatyo bwatyo bwatyo bwabuze bintu nabikubuza aliacha vitu cha chida na bradi kutumide kwa mnywanyo liotia Katsubile tiyoli mulu unchi webare kuliza emplogomede mbe Vanda mitiana mugamba mtia Katsubile timuli stede bana wa mama nchimanyi mwakonga muli liza bana kasanda Muli mtia katsubile timuli mulu unchi Mwebare kubanga muli liza emplogomede unje dembe eo jemva Siza utababuza kaba anaveka
1: Jewawasa
0: Lwacho chikata gata Lwacho
1: wasa kucharu chamu
0: Gana agawa Victor Fun Supply Yoliotia aliao ku Station Road ya mitiana Kumusisa kwenye jena vadena hii Nanga mpuliriza mkaungizi Ya kutumide Nana ya fana na rakonze toyo ya kumula waku Msajja mruunyi nyo Wajona wakazi wapa
1: Ani Ani sewo What seasons it to see?
0: Ah, no! Kwa kena kwa minuji biyana na jampi teyo!
1: Zawaliyo mkazi wa fena mwandu nange ya kumbuzi zao.
0: Mganda wa.
1: Nanga mbomu fubu koro.
0: Ani?
1: Mana ispidi ya alwo.
0: Na ani?
1: Konzi na
0: mganda. Ani ya kumbuzi zao.
1: Na mwandu KKD
2: kana katonda kunonye kokubanga yagamba leka wendiga enyingi na agenda anonye zabula sulako mubala akusange yonga bikusobedde bwatu ko mukuba akamo mugai katonda ngenchusi zobula mulero sikuta period
3: Honorable take a recorder Tereza kamera gwe
4: Ono tatese za kufro ya parlamenti Atese za kumadana ka parlamenti
3: Abasajja boogera oluzungu munde yo
1: Paramenti yafe, paramenti yafe banange. Aba bakabaliyeyo ebisanja bigende misinde tebaina cheba akoze kalinde mbuzo na lebolero. Ambulire enteekateeka ze balina. Olwale manga ebisanja bidukuliku kuno mwaka ugenda kugwa kutwa kalundu bidi kwa misinde. Oh, honale.
5: Ansenso kulaba.
1: Uli utesimu.
5: Dere mpisa zize
1: okonko. Kale. Wangambo na kuluwa lero lonjo chayo. Katini ngambo wae. Dere kazi jene mpisa zili ngangu nyanja nama.
5: Kamera zijia kutula ba. Evi sanja chitufu.
1: Ompuri de. Mba zijia nemuru kwe. Evi sanja. Ati yonalebo masu viza abantu binji na mwe. Na yete mwina chema wakoza muli mkubitumbu wa muli ya. Muli kunyonyi muli nyama nyonyi muli nyama uruwanda avu ya ujigundi. Uyo luda wa agundi. Kati nabala mene jomu mpikira. Nalabia mbukinga. Nalabia nalabia mbukinga. Nalabia mbukinga gende rwando
5: ukurambula. Mbaji agenda na ye.
1: Muru uza kudigida.
5: Tedi haa tambula nga tayina chigende hiruwa. Vice President yabadde atuchikiridde mu lukiiko olwa mawanga gonna kale tetulina kutambula nga tetulina kigendererwa naye ombuziza ku kisanja kisanja kisookera ddala twatwandika akalulu mu Januari mu Januari twalayira mu May
1: mugokutana
5: ogwo mwaka muki
1: kati mwaka kwasaganya kumpi
5: miezi
1: itani
5: kati neka kyokolere mu ki temuli
1: Mumieze kati waba ucho tesi
5: kati tugenda tandi kukore laba yona vyo nakubade kumanyira chisanja kati okuchita andi kuburunji mwaka kujia elatu wakalo kutekeza abantu waba watu londa ntiebi mkubye mwatu subetu waba subi zokora tujia kubita andi kwa mwaka ukurechi ugujia kata ato gunadakao hati tuwete kikere tudatutia mumwe tubasaba chisanja chikoraji
1: ngate mukoze
5: okora tukora chicho ito butakora
1: Obuta wiliza, obuta tusabu wiliza.
5: Wiliza buja, tetuwaisa budget ya nituwa sanga baji gira kada. Kanole chote wesiwa kuchisanja.
1: Bia nabia mruza kukwe kusa.
5: Tufaye njima nasi. Mruza
1: kubantu, emiara jitu alabantu, ebinya bikubabantu. Bia mutesa kuka sente koka.
5: Chisanja, chwesibi yeko ni chikora makuru. Chikora makuru kwe kubanga batu zayo, buli batu zayo. Buma hiyo baku zayo, nebaku zayo, nebaku zayo. Utuke chisera nga nawe ze yewola ozifunye
0: ngadeza mabanjo sasude orunono nyamu kubisanja chisanja chicho choa abantu
1: era wetu gamba nti mwekusa mweka
0: kadi che chisokabo banga wakagenda yo chiba chakweja komfofu
1: kweku
0: chabalonzi
1: buluzi ti baba sinikira koma
0: ah chabalonzi chiba chakubiri kati baino kuba no bukakam batuze yo
1: chisanje chiraba mulyoke muluwoza
0: bakolera kati ye nayi no mulonzi we oba mubakaonga che chisanja che chisose chino to chibara kati muze yo echo kubija jja kulowoza
1: muzimbire dala chachi mtu ite ndiga
6: kayo mbanga kuwala nanze yansi barwa kumumba katongole atenga mwabu taina sente nzo musaje mwabu taina jandaza zeni mukaza ina sente zange katika tongolo mnaku mtu wale mtalo lwa bintu bya wansi
7: okutendi kila kuru umwe yeso kajo zimba okutu kila dala kuru na kwa abana boru webakula ngaba kulira mnyumbe yo weta agama bati age sigika eyo yensonga luache nkumine nkumizaba na Uganda bachi agenda maso ngaba londa o Dumzas okufa mu Uganda Bat Limited Dumzas gema bati goino kwe siga kubaga kuma familia yo ensimbi zo sizemu wamune biroto vyo katibu ogenda kwa diwe ye kulio kumpirero jukire rinyari ya mabati Dumzas kubaba na Uganda banji bagesi zebiasa nebiasa amabati ga Dumzas osobolo gafuna okuva mu adiweya okwetolole gwanga lyonna
8: kodi kodi eyasali bwengule
9: bwengule okay. Jaguze miaka 25 ejo bwagazibwa banna Uganda atemo mungule mosango lugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lubeto sisa nabo kubako chebanyumya nti balabye kunsi kati gwewe natatambulanga ko mu kodi kodi simbe kulowoze zako gatuja buze miaka 25 tosubwa kuluno anti tukomye wo kwa fe tubatuse kebiriro bya mazine ensozi ebisombole bazungu kubira bako gafe bananyine byo tetubirengeranga nako kati olwoli nyumyachi ga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama Bulichogendo kulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businzo kuba butono mu byafayo ebya kodi kodi kati kuba kusimu 0758 M30 osasuli

0: Kalita Kalol Kasita. Kariso riso government musanyo fubitia.
1: Ai ai.
0: Ai gigi. Sika ai ai. Ai ai gigi. Na yakwe.
1: Na yenja kala nkubuzi. Wawe ndi.
0: Na yenge na kutegeka gwe.
1: Wawe ndi omurongo.
0: Omurongo. Ah ah. Wona watu. Ye kariso riso.
1: Ai gigi. Ai is what?
0: Eyes, eye. Nge na boba doyo
1: geti.
0: Yes.
1: Loud and clear.
0: Aja tikariso lisa fude na gamba nti. Na kanunura bilioni ya namwe. Nzikome zao mugwani kari ya gwanga. Wakati wa mwako kwa bili ya bili mwetani. Ne bili ya bili mukaga. Mwaka kwe bie simbi. Sobando kununura yo bilioni. Ezora kwa dara anamwe nzikome zao. Ngazali za tu aliwa bakenuzi. Tutunze kubizimbe vya abwe. Atene ende batucha zinunura.
1: Ka ezoze njini.
0: Hey!
1: Auwe njini.
0: Batuwe
1: kaka. Kati ezo bazikwati.
0: Batuwe kaka
1: wale watali masomeno na maruari. Tezida yomu government kuziri ya kubera abaziri ya bajasare mikuwese sebaziri.
0: Wantama kutesa bitufu.
1: Bazituwale masomero. Bakwa tinga fabantu haba kurokota haba abaziri ya. Batuwe ko budget ya yafe. Tuwe ya gare. Amaruari doga zimbiwe.
0: Wama, we give you your flowers.
1: Kati,
0: Islam.
1: Ntese zabu vi?
0: No, you are right.
1: Abaziri abaline zigenda bugenzinga fetuba gama anti wachiri baziwa bama zizimbama somero chicham.
0: You are right. Ulimutuf.
1: Hey. Ampulite.
0: Kale, banyanyi wafabali kumpala kumenu uchedembe. Tuangana kuwategeza koti tumazebulichimu. Njagalo kutegeza mnyuanyi abantu watu jumbide.
1: Yes.
0: Okujo kugena na fechi gali Rwanda.
1: Teka.
0: Enteka teka ziri stede.
1: Aubaga mbatura jagwanda.
0: Aha. Hey. Tuangalo kutegeza mabatanda bakujendi. Tumongede paka ngabili mutano.
1: Mufisa mbira vili na vitano kukwezi kuhikumi.
0: Aha. Tusimbulanga asatu wa mwezi ugwe kumi. Tuangalo kweba zaba nyuanyi wafe. Waliwa mnyuanyi avude utambara.
1: Bitama ili wafi
0: mtambara nyo mtambara ntwelede salamu nangamba swaba salamu alaikum ndi wano ne mgangis nkaswira tu sabrunyi mkuru Allah yebali kusoba zesa azeti senaga nyenda Rwanda
1: azena zo
0: barakala ufikum Allah kuongelo mkisa
1: mkomisioni wankubo yonzo
0: wete geki
1: gomchi nakubira yon pide yanda
0: kati wanyuanya watana bakuja muongere mjie tugende Rwanda tugende tunyumirwe mchigari tumujoge tugenda kusura kuhoteli mankubura elina swimming pool charo. Obulibuli wali bulinga bwa musuga.
1: Ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
0: Rwanda Air na tuseyo jo.
1: Ebyani bwala bibikola mu ebyo.
0: Ejjo ku Sunday tebakola. Naye mbuza nti twade ne meeting ngeri si personal.
1: Ebi tubino wabitege. Akatabu wakabba bulungi.
0: Nyembaga. Wama kuba ku namba yino eri 0788751515 enamba eri 0788751515 ate Airtel eri 0708 49 28 27 ngambye 0708 49 28 27 nambala na Ferwanda Kigali tusimbulanga 3 mwezi gwe 10 tosigalira omukisa weguli yangu wangu hude wechali wetuva wano nkwase
1: kati wala
0: mazibu wawade
1: chali uolubelida ogena kuncha wala mazibu
0: oja kaka santi nevizi gebi erusa biocha
1: ne hati biocha kufanga babi sigu kini kulaba asiri daka kongo vuli nalaba uliyo mchala mburago nga asiri do burago
0: hey kare echo vonchi manji kanyogele yechirala ogenda kukaka santi ne erusa nyogoga katuwe wanungu
1: seba kana maya sima nyova
0: haa chiniche chitopi
2: sembelera ya dogu kwata kuledio yange nse kumukulikeyo kwe siva
3: uruna kuwiruwa bizeye duline ngerijeru kuongera mwa kufuga zi kilomita zoba tewetegeke dee meeting wa wenwe chivuga obulimu bw'okulango baddo nyuse saakono okuyamba banywanyibo ogendo kukitegeera ng'ovuze ebbanga liwabadde tewetegekedde ng'okozesa amafuta ga Rubis Ultratech obuusaziwo bulungi emmotoka gagitambuza bulungi ate n'ofuna ekijjamu nsimbizo ku buli liita egenda mu ttanka yo kubanga bw'osalawo bulungi tewaba ukyakweraliikirira okuggyako okulowooza ku lugendo lwo kola okusalawo kulungi ng'okozesa amafuta ga Rubis Ultratech Advanced Technology gafune okuva ku masundiro ga Rubis wonna mu ggwanga making your life's journey better.
4: Katubanjulira obuwunga bwa Supreme obukira obulala okuwooma ate nga bulungi eri omubiri gwo olw'okuba bulimu vitamin ne minerals busangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga. Obuwunga bwa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors abasangibwa ku roundabout y'e Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
5: Banange Nange salongo neweza mukamanti wavaku mwenge. Tocha yomba, tocha mbu madu.
6: Ana gambia mbu nevaku mwenge. Nazula chika chitofu cha mwenge chene na kunwa.
5: Chika checho salongo.
6: KDB champion itonto.
5: KDB.
6: Mwenge gonyo. Nosigalanga yegwe. Emini mujitambula. Oina vibe. Atengo olimu sajala kiko ambanga.
7: Chalenge champion itonto. Murunji. Muomu. Gusengi jidwa murunji. Mumbideza fino muwemba. Bina kabala. Tale tahangova. Tale mela kumutue. Tamenya menya muwiri. Osigaze chitiwa. Nofuna vibe. Wakakasiwa yu NBS. Genda kuduka Lionel kuyo kumpi. Ufune championi tonto kunusu ukumi roka. Ategu msusi. Kubaku 0 msavu 5 bili. Atanu msavu. Kumina bili. Chinana mbili. Oba 0 msavu mnana bili. Chinana mwenda. Nsavu mwenda. 0 emu.
8: Eno ya sim.
9: News. Kuli wamu ama uli wegaba. Kuna agesi kakusaweno.
10: Ebyo mwana yawaliza speaker wa district ya Kayungo kumusaba kabosike chikulu bidanze walu abatuze na abenganda omubadde kojja mama ne jajjawe abatuzizo oluchiko ku kyalo bukeeka gabaga manti omwana kye yakoze kisiu dempiza Mwebale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu wakubatu saka maulire agisawe 12 mubujuvu. Elanga kusawe 12 kuwa kaita edachikemu. Ebyo mwane ya wailiza speaker owa district ya Kayungo kumusaba kabosike chikulu bilanze. Waluwa batuze na abenganda ombadde koja. Mama ne jajjawe batuze zolu chiko kushalobu keka. Mugomole kangulumira ngabaga manti omwana chiyakoze. Cha usiufu wa mpisa. Wabula baga mantibage na kwetu ndira mkodomi wabwe. Nga. Nechika chigina kutuza umana wabwe. Wabu wala. Ademo mpisa uluva njimaro kumuwa iliza. Ndi ya msabaka wazi kechikuru. Alioka muwe nsimbiza PDM. Ilanga binobyo na babise byabufuzi. Latifa Nalubowa yeka yunga jari.
11: Bino bijide mchisera nge mawega kwa sabiti ya wede minisabala mbaruga halateni. Yali achadeke Kayunga mtauni kanso yevu sana. Kumulama gwaliko ogo goba abali benguzi na abali yake mugwanga. Mwana mwala hawa nabiye na linya katutio kuogela kumusimbiza PDM mwe ya kubira we chigambe chizito. Nga shitawe mwe ya msaba kabozi mbora aliokamu we sentezo chokawa tuze na abe nganda ze bachivu milidene be unya omwalo ono je ya kulira.
12: Sibi abufuzi
11: ono tata yansaba nekuma kukuli ya mazima
12: mulineko ugambia tatao omuto ya kusawa no muma
11: tata iwe yangamba nengana okakono narinya sawe na mpala na
13: oluvanyuma rabi nobyo na mkuwayamu nebako jabu omwana ono bagamba nti omwala ya basobe lada ngakoze sebu abantu okusiga erinnya ebbi mukodomi wabwe speaker
14: sechitole kumaru mgandi kodja omwana mwana wange hawa angagamba chitatawe ya msava omwana oyo kuze na ye netonda jaba tuze mwena mwena abanda bubaba mpuliriza omwana abana bubaba tusobako
15: seka kato ruwemba omuchara zaru omwalo oyo mwanyinaze Musanze njogera mune mkodomi wafwe nga mbutufu ntusa kwetonda kwa fejali nga famile elafo chatu kube mkuchwe nga atebi gambe babi muteka mbutesi goyo umana kubanga ye ya atalina ansonyi alino kuchikuba unga babachi kozechi babachi mugambi na ye tuache tegereza nyo nga mbutufu nebi obufuzi mwebidi binji binebiero si wano
16: nzise shitori kubashiri nga andiko ja uomwana uyo hawa ibigambo bya yogera juzi nga byogera ku mukodimi wa face speaker byali bya bulimba obwensonga nti hawa wabali n'omuntu gwa wakira mu byobufuzi nga temuli ku side yemu akuteekako ebigambo bya yagadde byonna
17: mama w'omwana ono Shadia Nakabugombo abadde ayogera keri bannamawuli ategezeza nti bukyanga afumba ewatata w'omwana emyaka 12 emiza gino tajimulabangamu ko wabula muwalawe yanaba nsonyi mu maaso n'amala googera
18: nalaba
8: yakola tekyankuba wala bwana tegera nti ebyo bya bufuzi n'omwami wange myaka 12 sikiwulirangako era ye yasoose n'okukyogera kyovolanga ne weyayo akyogerawo abantu baakayana nnyo byali bipange naye ekibi kijja mulondo kubanga takosezza mwami wange akosezza bajjajjabe akosezza bamaama be akosezza bakojjabe nze omwami wange nga famire yaffe gendi muba mwagala ate era netesobolako makunzi newabeera balamu ng'alina kyamwagalako n'atakifuna era asobola omugamba naye yabadde amukwana
18: tetukomyawo twongedde ne tunyumyako ne jjajja w'omwana ono ate nga w'abakyala ku ggombola kangulumira na Good Mariam ye yeetondedde abatuuze mu maaso gaabwe nga baakutuula mu kika balabe ki ekiddako
19: hawa naabirye ndi jjajjaawe azaala maama we
20: mutusonyiwe wazira tugenda kutuulanga ekikanga maama we bw'asabye tulaba abaana abo nti batuviira ku kyalo kuba baswaziza erinnya lyaffe ne baswaza n'erinnya ly'omuko sipiika
19: gwe njogerako nze ng'owabakyala ndudde mu nsonga ze nnyingi ku mapoliisi era baamukwatako ne bamuteeka mu kkomera bw'aba asazeewo okulumbagana omuntu okumuteekako ekigambo ne bw'okyekunkumula tomalaako nakyo
18: ye taata w'omwana gwe balumiriza ate nga ye sipiika w'olukiiko lwa disitulikiti ye Kayunga Sulaiman Serumu Kibuuka avumiridde ekyokumwonoonera erinnya lye nga bimwogerwako matu ga mbuzi nga biyise byabufuzi olw'okwawukana mu bibiina ne muwala w'ono
21: ono kisookera ddala muwala wa nti nze sibeerangako mukwano gwa muwala oyo obudde bwonna bukyatandika kulonda ye wanuupu nze ndiwe nani ekyokubiri nze sibeerangako na ddwaliro lyonna lyagamba ti eddwaliro liirino mwe namuyitira nze nina kyuma kya kasooli ne bizinesi endala n'okulima erinnya lyange sisobola kulikkiriza kulisiiga ddoomi gwe nova eri n'olizanyiramu n'otambula ogende n'ebinaddirira we tunaamalira ng'abaamukozesa bali bbali ate nga yali mubuzi
18: Simba Latifa Nalubowa mu disitulikiti ye Kayunga
10: webale nnyo Latifa Nalubowa ate disitulikiti ye Luweero naye etegeeza nti efiiriddwa ettaka ery'enjawulo olw'abantu abalyesenzaako n'abantu abalibba era nga mu ttaka eryefiiriddwa kuliko okuli eddwaliro ekkulu ery'e Luweero ekisaawe ky'e Kasana amalwaliro amasomero n'ebitebe eby'amagombolola kakati disitulikiti yafuna ettaka okuva eri obwakabaka bwa Buganda nga bayita mu bantu ab'enjawulo awamu n'ensimbi ezabaweebwa n'ettaka lino okubaweebwa akakiiko k'ebyettaka ka Uganda Land Commission wabula ettaka erisinga lize libbibwamu n'abantu okwesenzaako nga n'abalala ettaka balitunze nga kw'otadde ne gavumenti okuba kati ng'erafubana okulabawo w'esobola okugaziyira kakati ettaka eryakasembayo liwezako eka 62 ku kyalo mazzi kiriraanye eggombolola ye Kangulumira ku kitebe kigambibwa okuba nti waliwo abaali esenzaako era bwe batyo ne baba nga bazibuwaza enteekateeka ey'okulaakulanya ettaka lino disitulikiti ye Luweero yali yateekateeka okubanga ezimbawo ettendekero ly'abavubuka bwe batendekerwa ebintu eby'enjawulo eby'omutwe naye enteekateeka eno egenda eggwaamu amaanyi Tone Lubinga nga ye district councilor w'e Luweero omugomola ye bamunaanika akiika ku disitulikiti ategeezezza nti abantu bano beekubaana n'ab'ekikugu okubanga bezza ettaka
22: ezaali eka omusanvu okuba kati nga basigadde eka bbiri naye ng'ate abalibba abamu banene mu by'obufuzi abalala baali ba lukiiko lwa ddwaliro abalala bakulembeze ne mu nsonga zaffe ez'ennono tusaba buli alina buli omu gwekikwatako nga kaw RDC abanene kuba waggulu abalwanirira okubeera nga ebifo ebyo binyweza obwannannyini bajje bamunaanika kuba ekye bamunaanika kizingiramu bangi twagala eddwaliro eryo lifune ettaka lyalyo lisobole okuva ne ku mutendero gwa health center 3 lidde ku gwa health center 4 tulina bingi bye tutalina ku ddwaliro awo naye nga bwe tubisaba ku disitulikiti bagambe ettaka lye mulina tono nnyo
10: RDC owe Luweero Mariam Nalubega Segu yategeeza nti kino kivudde ku bukulembeze obutali butereekerevu nga kw'otadde n'okubanga beesuliddeyo gwa naggamba okuba bakalabalaba b'ebintu bya gavumenti
23: tuyina issu y'ettaka lye bamunaanika olukiiko lwatudde lwabadde lunene nnyo n'abo abaalyesengako nabo nga kwebali tuyina wetutuuse tuli mu nteeseganya n'abana abantu e Luweero abantu bagufudde mugano okubeera nga basenga ku ttaka eribeerako ebintu bya gavumenti basenga kutaka lya marwaliro elya masomero era njagala bakansala tukwatire wamu tulabe nga abantu bano bava kutaka lino tubere nga tukulakulanya ebifo bino ebya marwaliro wamu n'ebya masomero. Kuno kulabula njagala okulabula abo bonna bonna abantu abava gye bavudde ne bagenda okusenga ku mataka g'amalwaliro amataka g'amasomero ne tuba nga twagala kugaziya ddwaliro naye nga tetulina nawe tuteeka bizimbe katwagala kugaziya ddwaliro n'eryeruweru naye tewali nawe tuteeka bizimbe lyonna lyonna lyonna abantu balisenzeeko n'olwekyo kati kaweefube ali eruweru wakulaba nga abantu abasenga ku mataka g'amalwaliro amataka g'amasomero nga bavaako.
10: Erastus Chibirango ya sentibwa disukiti ya Luwero ensonge eno ajitanyi za wati
0: leo kusinga kucho chivanti takatiliari liwandi semuli hapa kusinga tuwa mdisu ya ringa kuyubanja katogubango gede dedaka itakawa nilia ntao niwa ya alivya publika tena ya nekawa kukulidina soro mdisu ya ruwao kufuna evi hapa mbola banti ya bantu bali nkulo chinga kunye mwani matuwa ya garanti chetu sanze utu tuwelinga tuka fencing uka taiza wanzo kusangina nga kudua lilo wali nga tulina uwe vitu nivizu vietu cha ina kumataka ga district tetumbali tetunafuna vyapa ila tuwate kamo budget sente solo genda ukole vyapa uchiwevera lize vererees uwa mungiri ya private ya babantu wa wali nga batu wade tulifule mu byapa kirimu budget ya fina ye ente nyingi tugenda mpola.
10: Ate kitongole kya polisi kitegeezezza nti Kopola Alan Ogwal ofisa atebezebwa okuba nti yakkira omuvuzi wa boda boda n'amukuba amasasi agamuttirawo mbulaga ku lunaku lw'okuyonja endeje nti akyali ofisa wa polisi wadde yasindikiddwa ku alimanda mu kkomera. Ogwal atebezebwa okukira Ronald Kizito Jjuuko w'emyaka 38 n'amukuba amasasi agamutta zaali ssaawa emu n'ekitundu ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi zaali 29 omwezi ogwa Agusto omwaka 2026 endeje kanaaba bwe baali bateekesa mu nkola enteekateeka eyakwata omulundi ogw'okubiri eya bulungi bwansi abeerawo buli lwamukaaga olusemba mu mwezi abeerawo wakati w'essaawa emu n'essaawa nnya ez'akalasamayanzi okusinziira ku kitongole kya poliisi w'ofiisa okuva ku ndeje police post baali bakoze road block okufa okulaba nga abantu bateeka mu nkola ekiragiro kya gavumenti eky'okuyonja nti omugenzi ono basooka ne bamuyimiriza abaaliko ewala ayimirire asooke abe ng'ayonja n'ayerema wabula Kopolo Ogwal yamuli mu maaso n'amuwanikira omukono ayimirire omuntu ono n'ayerema n'ayongezaamu sipiidi okumuyitako ekyamuwaliriza okukyuka n'amukuba amasasi okuva emabega agamutta oluvannyuma lw'okumukuba amasasi agamutta banne baamuggyawo Ogwal ne bamuteeka ku police post y'endeje n'oluvannyuma ne bamutwala e Katwe police division gye yavunaaniddwa n'asindikibwa ku alimanda e Luzira wabula omwogezi w'ekitongole kya polisi Rusoke Kituuma ACP ategeeza Radio Sima nti Ogwal akyali ofisa wa polisi kubanga omusango guno tegunnamukka muvi.
1: His status as a police officer is that he is still a police officer because he only ceases to be a police officer if he is tried, sentenced and dismissed. And even after dismissal, recommended for a dismissal by a disciplinary court, he is the dismissal is supposed to be affirmed by higher authorities. That's the process through which somebody ceases to be a police officer through disciplinary measures.
10: Kunsonga yokuliwa bannayuganda ebuuzo ebinji obadde babuuza ekitongole kya poliisi. Poliisi egamba nti tesobola kubanga yeewaayo oba neesuubiza ku lwa gavumenti eyina kusooka kulungamizibwa ofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti eyina okulagira ku muwendo ki era n'engeri gy'esobola okukwataganamu n'ekitongole kya poliisi ku nsonga eno. Bwabuuziddwa lwaki ab'omu maka g'omuntu ono tebannalabikako mu lujjudde ng'omuntu ono ajja okulabikako mu kkooti ewandegeya usooka ategeeza nti ab'omu maka gano si be bamu ku bajulizi abalina okubaawo y'ensonga lwaki poliisi omuntu ono yamutwala mu kkooti n'ereeta n'abajulizi abaaliwo okusobola okuba nga bamuwako obujulizi.
1: The most important people in court are not attendants. The most important people in court are the suspect or accused person kubanga oyo tuba tuyina olukusokola ki okumuteeka okumuvunaana ekirala is of making sure nti abamulumiriza nabo tubanoonya ne tubakola ki
2: usually muyisa mu disciplinary court
1: no eyo yali agenda criminal
2: yali criminal
1: era we twogerera ali ku remand bota omuntu tukutwala mu disciplinary only.
3: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
4: Edda buli awabanga enduulu n'okukungubijja kw'engoma gwanga mujje ng'omutuuza ateekwa okuzidduukirira. Obutadduukirira nduulu oba gwanga mujje ng'evuze nazzi kuno ng'oloziza omusango gwa nnamunkululu. Omusango gw'okutta okumanya nga si gwa bulijjo nga tebaguwozeseza ku kitawuluzi wadde kugombolola kawabe ku ssaza. Baagwongerangayo okutuusa ewanjabule gye baagutyemuliranga. Olwo omuntu ng'asobola okujulira ewa Kabaka. Kabaka bwe yakusaliranga omusango okukusinga era ottibwe ng'agamba nti sinze nkusse, Lukenge yakusse, ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
3: Okukwe kumanya bugagga.
10: Atenge gwanga Uganda rairo yegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'abasomesa oluyitibwa World Teachers Day olubeerawo buli nnaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi buli mwaka. Abasomesa mu kibuga Mukono bawabudde gavumenti ku ngeri gye lwanyisaamu omuzigu obuli bw'enguzi mu masomero gye bagamba nti ereeseewo obunkenke bungi mu mirimu gwabwe. Kasozi Mugagga Jali Oluyoro.
5: Akulira abakulu b'amasomero okwetoloola ekibuga Mukono, Susan Wamala Serunkuuma, agamba tibo ng'abakulembeze nabo bavumirira ekyabannaabwe abeetaba mu muze gw'obuli bw'enguzi, wabula nga gavumenti yalibadde erongoosa mu nkola gye bakwatamu kubanga ereetawo obunkenke kosa n'okuttatta n'ekitiibwa kyabwe.
6: Tusomeseza ku bunkenke, amasomero tugaddukanyiza ku ki? Ku bunkenke, kubanga tulabye bannaffe abamu be bakwatidde ku mirimu ne babaswaza. Tubuwagira gavumenti nnyo obutakkiriza corruption era tuvumirira bannaffe abongeza emiwendo gy'abayizi be batakola ki? Be batalina. Wina abaana 3 n'owaayo 7. Tukolere mu kwagala nga tetuli ku bunkenke. Naye buli mukulu wa ssomero ali ku bunkenke, buli omu ali ku bunkenke, buli omu tamani kyakola kati nkole ntya. Tuwulirize, tutiise, tweyagalire mu ki? Mu busomesa. Era n'engamba, because we are nation is.
5: Onera ayongeddeko n'ategeeza nti wakyaliwo okusoomooza okw'amasomero agamu naddala ag'obwannannyini agatandikawo naye nga tegasobola kutuukana na mutindo ogusomesaamu baana.
6: Mu private sector tulabye ng'amasomero gannaffe kubanga ffe association ekwata private ne government, amasomero gaffe aga private tulabye nga gakyaganya okumeetinga standards. Mu ministry inekitufuga tuina mani yaffe tufuga gye bayita erimu basic requirement minimum standards, nga standards zino zitunuulira basically okubeerawo kw'omwana mu ssomero, bukuumi bw'omwana, security and safety of a child, obuyonjo omwana waali, sanitation and hygiene, omwana okuba nti asomesebwa ate tasomesebwa busomesebwa naye asomesebwa omuntu akolifayinze ng'omuki ng'omusomesa.
5: Ye ssentebe w'ekibiina ekigatta abasomesa mu kibuga Mukono kiunatu Henry Kityo Ntambi agamba nti bali mu kaweefube w'okulaba nga bateekawo ebibiina eby'obwegassi nga birimu abasomesa abasomera aba gavumenti.
24: Tugera teekawo ekibiina ekigatta abasomesa bonna waba ali mu private waba ali mu government nga basobola okweyambayamba mu biseera eby'ennaku n'ebiseera eby'essanyu. Write up yakolebwa era bakama baffe bakyagiyitamu, bwenebanga ewedde kijja kuwa omwagaanya abasomesa bonna okubeera nga basobola okusondanga akasente ne bedduukirira ku nsonga ez'enjawulo ez'essanyu n'ez'ennaku.
5: Atwala ebyenjigiriza mu kibuga Mukono, Farida Nassolo, agamba tebagezezzaako kuteekawo ebintu bingi mu masomero eyo ebiyambako abasomesa okukolera mu mbeera ennungi.
25: Nga Mukono Municipal Council ekoze ebintu bingi okulaba nga welfare w'abasomesa akyuka. Classrooms nyingi zizimbiddwa, naku zino omusomesa ye yagalira mu classroom. Abasomesa tugezezaako bazimbira ennyumba we basula, abasomesa bafunye ebitabo, abasomesa tugezezaako nnyo okwogera nabo ne tumanya zibu bwabwe buliwa, tubayambye tutya. Tugezezaako kulaba nga n'amasomero galimu abasomesa abakola ki? Abamala.
5: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Kasozi Mugagga mu district y'e Mukono.
10: Kasina kusibula katsoke tugende kona tema ulire akavute mbio bulamu.
26: Gano ge maulire ge mbio bulamu ku Radio Simba.
4: Rise of Hope Hospice Jinja ekimu kubitongole bidukirize kyagala okukebera abasajja abasobera ddala mitwale na ekitundu kokolo wakatungulu mu basajja okwetolola ekitundu ekyebusoga ne district endala ezeetoloddewo mu kaweefube ekitongole kino gwe kiriko okumanyisa abantu ku kutegeera obulwadde buno nga tebunnaba kugoya abasinga bungi. Kampeyini eno evudde kweyongera kw'abasajja bangi abatuukirira hospice nga bagamba nti beetaaga bayambibweko okukeberwa ekirwadde ekya kookolo oyo n'okutegeezebwa amawulire agakwata ku kookolo y'omu. Executive Director Sylvia Nakami, Rise of Hope Hospice Jinja, agamba nti ekitongole kimaze okuyungula abantu abagenze mu butale, mu paaka za takisi n'ebifo ebirala ebya lukale okuviira ddala okutobanga lumu, ng'abasajja kumpi 40 ku buli 10 babadde bagendayo buli lunaku bamanye bino byonna. Nakami agamba nti ekitongole kino kyasazeewo okugaziya empeereza yaakyo ya buli mwaka ku kwogiya abantu ku kirwadde ekya kookolo. Kampeyini eno mu kusooka yali eyitibwa Fight Women Cancer Run, emisinde egiddukibwa okulwanyisa kookolo mu bakyala, kati ekyusiddwa n'eyitibwa Nile Cancer Run okugaziya enteekateeka ey'okulwanyisa kookolo mu basajja n'abakazi. Emisinde gino egya buli mwaka gyatandika mu mwaka 2018 nga gikuŋŋaanyizibwamu ensimbi okuyamba ku balwadde abakookolo okukeberwa awamu n'okujjanjabwa okw'abakazi ng'2,000 buli mwaka. Nakami agamba nti Nile Cancer Run etegekeddwa nga 2 October omwaka guno ng'egenda kuyambako ku basajja abakookolo w'akatungulu, kookolo w'ababeere mu bakyala ne kookolo w'okumumwa gwa nnabaana okumukebera ate n'okumukolako. Abasawo mu ddwaliro lya Atuturu Hospital erisangibwa mu disitulikiti y'10 kati bawalirizibwa okugaba n'ebisenge ku mayumba ag'abakozi agalabika nga gafuuse ganyegenya agakira amalibu olw'ebbula ery'ebisulo, nga kino kyonoonye n'embeera abantu bwe bayinza okubeera bokka olw'embeera gye basulamu ey'akanyigo. Ennyumba ezisinga ez'abasawo zaazimbibwa mwaka gwa 1969 zigenze zeeyongera okugonoka n'endala zirina obusoli obutonya, embalaza zaamenyekamenyeka dda so nga n'emikutu egitwala kazambi nagyo gyafa dda mu mbeera y'emu. Susan Akero, omu ku bannansi mu ddwaliro lino, agamba nti abasawo oluusi beekakaatika mu busenge abakazi n'abasajja, ekintu ekitali kirungi n'akatono. Dr. Emmanuel Ongala, District Health Officer wa District y'10, agamba nti eddwaliro likyalina ebifo mwe likolera ng'ebisinga ku byo byatandika eyo mu mwaka gwa 1969 tewali kyali kyongeddwawo. Stephen Opolot, ssentebe w'olukiiko olukulembera District y'10, agamba nti disitulikiti ekizibu kino ekimanyi era ebigisoomooza bingi naye erwana nnyo ebeeko kyekola.
26: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
10: Nyongera kujukiza nti Radio Simba yakutuusa ako amawulire gaffe gano bwe gatyo bwe gabadde, ng'okusomera nze Amina Nabule Kajimu. Amalaga gena kuba ga ssaawa 2 ez'ekiro mu bufunze n'essatu ez'ekiro mu bujjuvu. Tova ku Radio Simba, Empologoma y'eddembe. Kwisi nambiru ya Kalidedda okubanga naye akutuusaako ebirango.

0: Beri. Abana olwaleero bakyalimu tukyalimu curriculum. Okimanyi nti abaana okuva ku P5 paka ku P7 bali ku curriculum nkadde.
1: Mm.
0: Ate bagenda mu senior 1 bali ku curriculum mpya.
1: Mm.
0: Ate bagenda ku A level senior 5, senior 6 bali ku curriculum nkadde. How does that work?
1: Honorable, I mean Imam, tugenda maso. Wenakulira nze nganze nga ku kitundu twegombako abantu bano wammanga nga twegomba nnyo omusomesa era nga n'abaana abava mu maka g'abasomesa ng'omwana oyo kumpi oyagala abeere mukwano gwo buli kaseera nga twegomba nnyo n'omusajja oba omukyala eyabeeranga owa poliisi emukono ewaffe awo abantu nsiba mbagamba nze neegombanga nnyo omusirikale gwe bayita Yiga Christopher. Nga mwagala nnyo nga njagala n'okugenda mu busirikale era taata wange omuto yangamba genda otraininge nagenda mu bwa prison kuba nali mu scout naye saabulwamu navaayo maaku n'ebivaamu naye abasomesa baalinanga embeera zaabwe ezaabawanga ekitiibwa nga ye mwennyini asooka neyeewa ekitiibwa nga tonnamuwa kikyo naawe n'olyoka omuwa ekitiibwa omusomesa n'abanga kyagenda okukola akitegeera mwami Imam njagala onkubire ku tooki yes abasomesa twagala tulina okubalwanirira abasomesa babeerewo onkubireko tooki mu mbeera y'abasomesa ng'abantu enneeyisa yaabwe ng'abasomesa nga bwe tulwanira n'embeera zaabwe nabo okulaba nga zituukagana n'omutindo gw'obusomesa ey'ennaku zino n'eyaluli
2: dini jinsoma nabi ya tugamba diyo mlembe kwe aligwe kwa hivu singo mbunji no gulidao kati emilembe jona bwe jigenda jichuka ekitibwe omusomesa chiyariye wana mwene mchimua nemu bantu muyali awangalira na okuwanga n'ebitiibwa kwaliwo ne tujanga tukula ne tutandika nti ebintu abantu byetulina buyo nebitandika okubanga ebitali kyali bya bitiibwa ne tutandika okunoonyeza baani aba ebitiibwa ayina amaanyi ne ssente kati awo society weyabulira era mpulira nnyo abantu bangi nga bagamba nti oyo ngamba nti professor wa economics nendaga ekizimbe kye Kampala otegedde kati awo ensi weyabulira kati ono professor omulimu gwe ku professing knowledge kugattako kati knowledge eyo gyagattako nemuweereza okubeera nti aba bulungi naye kati kyakyuka era kyova olaba nti buli yenna asomesa biri bye badde onoonya lwaki olaba ng'omusomesa ata ye yennyini ateewa kitiibwa anti omusomesa asomesa mu masomero ana kakati ekitiibwa wawe ekitandikira okufiira takwata budde kuba bw'aba yatutte omukisa gy'asookera n'akwata obudde ng'atuuka avaayo ng'obudde tebunnakolaki asobole okusanga awalala kati omuprocessa awo oluusi n'akeerewa eno avuddeyo nga tatuukiriza neeno akeereyo ate neeno gy'agenda ayina kuvaayo agenda awalala ekireeta ekyo kiki kubanga emphasis twagiteeka mu byanfuna okusinga emigaso abantu gye bakola ki
1: nebatwetaagamu
2: sibasomesa bokka n'abapoliisi b'ogambye gw'owulira otya ng'olaba gwe obaolia wali otambuddeko mutakisi obanga ovuga mmotokayo omusirikale wa poliisi n'akuyimiriza bw'amala okukuyimiriza n'akuvunaana omusango kati bw'amala okuvunaana omusango nga gwe omutono okugeza oyise ku bitaala neye n'ayagala ate omuweeyo enguzi nga n'enguzi gy'ayagala omuwe ya 2,000 kati yunifoomu eri gwe gyewaliwo ekitiibwa eba ekoze eki eba emaze okufa n'olwekyo society yekkakkanyiza abantu ab'enjawulo si eyo yokka. njagalulabe omuwalimu nkugamba no muwalimu wa kitundu wa chalo sisi kasigwe nkugamba nkugamba sikugamba mwaule oba faza nkugamba omusomesa ku chachi ochege
1: oba gwe ba wakatikisimu
2: aha oba gwe ba kandi yakubiriza eza abakristo aba bagundi ku mujigwe nga wa kitibwa kamala
1: nyonyonyonyo
2: ne rwalero twagenda tubijungula nolecho musomesa ndoza yeke nyini because today twezule bokirizo okusomesa okole ebyo ebitambula nachi no musomesa bwo yanga biganye alekede yo dala akola chi
1: asinga
2: asinga nze jempanga ya masomero eyo police yangi nina police zangi kati eri wansi nebwe natuka eno nga nsomesa wagule no university ngeteeka yange ligamba omuyizi bwakeera eddakiika 15 tasoma simusomesa era nange nembagaa nange sikkirizibwa kuzikeerewa bw'oba ogenda keerewa mpa notisi nti Mr. Kasozi wano yina omuyizi wange akimanyi abadde awo segundi ani
1: semandamuyizi
2: wange akimanyi ngamugamba nti bw'oba ogenda bona boogenda keerewa kyenva nabawe nkuwa esimu yange kyenva nakuwa email yange ombuulire nti ngenda kukolaki kubanga mu nsi mulimu ebitawaanya kale kyendala nze sikwata simu mu kiraasi nti evuze speaking n'okuvuga obuvuzi mu kiraasi eyange nga tesobola kuvuga because ebeera mu silent mode ikwali n'omuyizi kyemusuubiramu bw'oba obuyanga oyina essimu nga ya mugaso ombuulira mu budde nga nti mu makkati awo nyina essimu yange bajja kunkubira era sisobola kukugaana bw'ogenda ng'ogiwuliriza ng'odda mu kiraasi naye n'okwata essimu nga tewaŋŋambye kasitevuga n'ogenda ebwe n'ogiwuliriza toddamu because togoberera nkola gye tukola ki n'olwekyo bino byonna abasomesa kibatuusizaawo ekimu nti ensako zaabwe buli omusomesa ensako ye yabanga y'amakulu naye nze kenyini nsasula abasomesa mu community schools mwendi naye nemanyira nendabira ddala nga kyenkoze kuba kyensobola naye embeera teyalibadde bwetyo kati bwetuddayo bino omukulu honorable muwala wange ne bwe muyite kyo takijja kumukola bibi kyagambye omusomesa yenaye abadde musomesa twalibadde ne basic salary nga bonna benkana okusinziira ku qualifications zebakola ki zebalina bwetuvaawo netugamba netusasula either skill oba expertise kubanga oyinza okusangana omusomesa gwe gwoyita wa arts ng'alina sikiru nene gyagatta ku baana okusinga gwe gwoyita waki
1: owa
2: science kati bwetubuuza yo wa science oyo asomesa biology kikyaba agasse ku mwana ekyenjawulo owa history oba owa geography kyatamugattako eyo by the way discrimination simanyi tteeka lyaffe era sectarianism we lyagenda ekyokubiri nga bwogambye nti kyasalibwawo nsaalirwa nnyo bwe nsanga bentu bano obagamba nti paalamenti olumost eringa etaliiwo mu nkola ebintu ebimu bye batugamba baali badde babimalira balinga n'obuyinza babulina naye baabubajjako ate nabo ne bakkiriza nti waliwo yabutwala oluusi ono bwagambye nti bayinza okubeera nga sessioni zitandika nga bonna babadde ku sayidi emu naye bwe balaba ng'embeera abamu nga bagamba naye mukama waffe agamba ki bw'aba takimatire nga babayita mu kokasi gwe babadde otudde naye jjo nga mwogera birala agenda okudda nga tumutegeera lwaki tebeetengeredde so n'abasomesa bano oluusi ekibatuuza ku bino nti tebeetengeredde n'osanga omusomesa asaba omuyizi okitegedde omusomesa asaba omuyizi amweyo mtwalo
1: enguzi
2: semama yo nguzi ne amweyo mtwalo rwembera obana amtume chintu chirala chonna kati omwana bwa yebwa abanga araba kisobola ekiva mulaga no musomesa tasobola kino nolecho twetaaga fena tuyambagane tuzeewo system egamba nti yadde tetunafuna bulungi nina cases z'abasomesa abalina abaana abasoma mu masomero ag'enjawulo omusomesa ali eno yasomesa ku sukuulu A omwana we yamutwala
1: ku sukuulu
2: C ebibuuzo bituuse fees tannazimalayo eri tebamanya nakumanya nti musomesa nabagamba nti omwana taakola ebibuuzo naye ngoba ebibuuzo byetagenda kukola bya senior four abasomesa baliyo bakaa babiyunga bakaa okyegedde kati oyo naye bw'anaagenda okusomesa omwana w'abalala tasobola kuteekayo ki
1: mwoyo
2: kati twalibadde tumanyi nti embeera bwe babwe efaananyi bwetyo nti omusaala gwe tubawa tegusobola kuweerera baana baabwe tubawe concession tubawe ki concession era amasomero mangi agamu gagamba nti naetabe omwana wa biological omu asomere firi embeera bwe nti kale omulala asasule 50% abalala yiya kati ebyo byonna sisitimu eno mwetuli etagoberera amateeka ge baateekawo yesinga okutuleetera embeera ezifaana bwe ziti
1: ampuliriza omulungi Lutindo tugenda kuwumulamu katukomewo
3: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano batinse.
4: Ama DVD.
5: Wanji mkulu jeje.
4: Ensungwe mumubiri gw'omuntu cheche.
5: Ensungwe. Ensundwe etera kubera ku bakyala ba mbuto era we yabiko mukyala abaana atera osumuluku
4: kati nebeera ki
5: gaba mazzi eba nsundo
3: kabuze kataati nte
6: Ssentongo Anthony
7: omuntu bw'agamba nti twalidde enkubugu baba baalidde ki
6: abera baalidde endaggu
7: nedda
3: engulikwa 25 ekutuusibwako KCB Bank ekwagalizo genda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola

0: nabala bakugemu yehoima
1: waluo
0: kocha ino chikola kenyo valiani fiti
1: echizibwe chimu chiriku wano mbye sagara kuyingirira nnyo na ye
0: okole rani
1: ne womu apu ya fe
0: okole rani
1: womu apu ya fe elino obuzibu
0: ne womu apu ya fe jino jejemu kumirundi timu ye gwanga jejiri naba tende sabanji nga kwekuli kono wa fitness nga muzungu
1: kari icho kanchileka
0: na yoko lirani chibagabega checho gundi chiyangamba che ya kusala no, no tomere taka omutegeke
1: ok katuve wawo katuongero kuchasira coach Simbwa coach Simbwa
0: wabadogo belera nyo kubiamo toseko che unyisanti gigamu kumumpi na matuari gange jivya abade na yo manyibu liroberanga linavi nje vyo kola waluwe viku yitako wabadogo vigobele chitufu chabadechi chimanyi abu ya biulideko
1: ya obutambi butambula ila ndoza kati ye mbozi
0: ama ino obutambi buno wakwe gendeleza woto
1: na ye
0: walo mkwando kwa gweba kubye kumineta nonga wa muereza AI
1: ya coach Simbwa
0: eli AI ngankambwe
1: chintu chenye galo kusoko gamba abantu tuve kuchintu chibaita mob justice etutida abantu abamu abatayina nyo misango ne bafira mbuvuyo
0: toteka konti abatalina nyo nebwe babanga balina
1: abantu bafudde mu bintu ebifana bwekyo coach Sam Simbwa yadde agenda kufa ebyaddala nga ali mu buvuyo obufanana bwe bwekyo
0: nyonyola bulungi
1: yavudde
0: ali mu buvuyo
1: niyate lwaki kubanga
0: anayogera
1: ye nyini katuwe story ye ndoza kutujo kutandikira kubanga bwenaji jabula ndoza abantu bajja kubanga bajitegeera katukuwe Sam Simbwa ye nyini nga nyonyola kyekya sudo kubanti no kimutuukako then oluvanyuma awo tujo kubanga tuva okubanga tutunolira ensonga zino kubanga ebintu bingi byinza okubanga otunolira okay katugende coach Sam Simbwa
2: yayo nampita lutimba mbere omuganyo omukulu ku tournament ye kazo nabadde ngende kazo ne bankubira abakozi bange abasima oluzi ku mayumba ge kazo nti waliwo omupangisa akulaki adduka ate nga babadde nga bandaba nga ngendayo mu banja ne mbagala nti akutuuseewa nti ebintu ebimu abitadde ku motoka n'ebirala tannabakola kibiteekako naye mbagamba nti temumukkiriza kuteekako birala nzija nange ne nfuna mukwano nga bamuta Edi naye ne mutumayo akuume n'agenda n'agamba ntuuse nga ndi mu kkubo ŋŋenda bingi tulwasande tewabadde jjamu muntu akikantono ntuuse kasaawe ke kazo ŋambye yayo nti kamala okutuukana ku nnyumba akomewo ŋŋendawo mukyala musanze musabye sente tazirina mugaye tojja kgenda tobadde sente za mwezi gumu emotoka yange nyitadde emabega wattuku nga tekola ki terina weyita akati nze ne ŋŋenda ku mupiira ŋŋenda ku mupiira fasiti afuneggwa tulambula enyiriri ne Dennis oyo kati nabadde sekendi afu genda kutandika ne bampita ne bampise nti jangu kirabika ensonga zigenda kuggwa naye ffe tetuzisobola abantu bakuŋŋaanya abawerako ne ŋŋenda bwe nagenze nabadde naakatuukawo ne paka kyanajja yamaani yamani paka kyabwe yaze n'abantu nga kumi yajidde mu gaali bino bayita eggaali batuuse awo nambuuza ne mubuulira abye nkubuulidde bamugambye lwakuba bali be bamuyise omukyala simanyi oba yamugambye ki ng'amuyise oba kisategedde kati pakatya kyeyangambye yawodali nze naagala engeri gye buli mwezi gumu ate n'ennaku tezinnawera asatu muleke akole ki agende ne mugamba atagende enenyumba yange si yaloogi nti abadde asula lunaku lunaku nze oba osuza ennaku bbiri oba satu oba nnaku abiri mu nnya nze ngubala mwezi gwe njagala akole ki ampe kati nenkwata geeti aleme kujjayo ki bintu awo paka kya yennyini eyankutte n'ankuba ojyogaani wano n'ankuba n'ankwata negaali ye ne batandika

0: magata ya kati cyo kiba kirundi na yate kijya no kusomogwa nti kati abasomesa abasaya sabariwo baba kibacyasobora kuwanirira muwendo gute
1: Omukulu ono agasseeko n'agamba nti amasomero ga gavumenti nga wegaweebwa ebyuma ebya laboratory kyandibadde kye kimu n'ekikolebwa ne mu masomero ag'obwannannyini kubanga gonna agasanga okusoomoozebwa kwe kumu bw'atuuse ku nsonga y'amatendekero agasomesa abasomesa mu Uganda n'agamba nti yeetakkaanya na nsonga ey'okussaawo ettendekero limu obanga lirina okusomesa abasomesa mu Uganda muno. Avubuka naddala omulembe guno bakubiriziddwa okufuba ennyo okulaba nga bakulembeza obuwangwa n'ennono okusobola okulaba nga bategeera bulungi enzikiriza zaabwe bino byonna byakubayamba okukulaakulana mu bulamu bwabwe bwa bulijjo. Ebigambo bino bikulembeddwamu Ssaabaddu wa NASA na Ssebwato George William ng'asinzidde ku Green Light Islamic SS NASA na mu disitulikiti.

0: nze jeje semanda kumpeo za lubo gula simba tuvani niza mwaldi kapi olimi Uganda na ukumanya umwaka gwali nkumi biri imwebili ngule erwe ya konko na kumitima ajaba na Uganda bojibala ba mla mtubali miaka abiri mwetano kakati ngengule eiwa ensigo ensigo enoze emera era mwebi ungate mwetuwerulira anebirunji ebirala nga olugendo lwa kodi kodi kiriza nkubulira ekintu kino gwa badde takimanyi abantu bonna we bakola waka sente kabwe bamaliriza ekintu ekisinga okubaletera essanyu bakiyita leisure conception of leisure bulola banga we wagala nnyo okuva jono alipaka desembe watali kwewumuzaako nga gwe toyina naku zaawuka toyina lwa weekend toyina lwa sunday toyina lwa kutano toyina lwa mukaga zonna zifaanagana nga ne ku Christmas oba yidi oba di era ovaayo ogende oyambalagane n'egyokkola kkiriza nti ensi okyagitaayiza era ojagitaayiza paka yolwene labika nga ate yeekutaayiza kati tukugamba tutya abantu bo bwe bategeera ebintu bwe bityo batandika okwewummuzaamu tewali agenda kuwummuzaamu okujjako nga weewummuza gwe kennyini wekka kino tukikoze mu kodi kodi era okumalira ddala ebbanga eryo kati tukomyewo wano tukugamba bugambi nti ennaku z'omwezi 13 14 n'ennaku z'omwezi 15 tugenda akubeera nga tukutuusaako olugendo okusinga okunyumira kubanga bwe twava wano kutandika ogenda emitala w'amayanja mwalowooza nti wano ebinyuma wano byaliweddewo nedda gye tulaga ogenda kutuuka buli ky'onoolabako ojjaga nti maama kakati tubagamba nti yanguwa abataddeyo okwewandiisa katikola bibiri kwe kwewandiisa ate kwe kusasula mu abasoose na kwewandiisa bwewandiisa kokewa Christine tandikako ne sente kikulu siwaliwo sente ze tugoba ne bw'otandikako n'emitwalo 10 nti 5 nti 20 yengeri yokka gy'osobola okusobola linda buwere ya meza buvuma gezaawo okulabika nga ky'oba okutteko ky'oba oweereza kati kwe kwewandiisa nammwe abeewandiisa mu kikole mugende maaso okuba ku ssimu 0758 330805 ngambye 0758 330805 kwe kwewandiisa kwe kusasula genda ng'okwata mpola tunagenda okutuuka munaku z'omwezi 13 gw'ekkumi n'ogumu naawe oteekwa kubanga weebalira mu ssanyu lya simba nga tuweza emyaka 25 mwebale nnyo ne tukugamba nti KCB Bank yekugamba kyaddala era nga tuli wano okutegeeza nti n'okugulawo akawunti ky'ekintu kwe tuteeterera kakati mu mwaka guno nga tukuza emyaka 25 ogulawo akawunti ne KCB Bank kigenda kuyamba okutuuka ku birooto byo kubanga kijja nakuyamba okutandika okukekereza kasente n'otaka dibudabudibuzi bwe kayingidde mu nsawo konna bwe kafuluma kati bagamba ate bwono ogulawo akawunti KCB egenda kwebaza ng'ekuwa ku airtime ekuwa ku data ekuwa n'okugyayo sente ku akawunti ye watali kusasula kasente konna okumalira ddala ebbanga lya myezi ena kati okugulawo akawunti kikole ng'oyita ku matabi gaabwe gonna branches oba kuba agent nabo bangi nnyo wosanga baji ya KCB Bank erabikira mu mpologoma eri mu langi eya bbululu naye ng'ate eri mu muge oba mu kiba ekya kiragala wolaba akapande ako akaliko KCB Bank awo nawo oba osobola okugulirawo akawunti naye ne ku ssimu yeeyo yennyini gy'oyina naddala smartphone osobola okugulawo akawunti ne KCB Bank nga odownloadinze ku ssimu yo downloadinga app eno ey'okugulawo akawunti ku ssimu okikola bw'olaba kikaluubiriramu okuba bukubi ssimu eno etali yakusasulira ne bakuyambamu ne bakongera okulagirira bw'okikola okuba ku 0800 311 411 ngambye 0800 311 411 tuli mu kugaba nga jenje ku myaka 25 dotibo logistics ekugabira emitwalo 25 egikwatagana n'emyaka engule gyemazeewo mu ssaawa esooka nga tukuwa emitwalo 15 ate mu ssaawa ey'okubiri ne tukuwa emitwalo 10 okikola otya si kyabwerere nti na mmere ya lumbe n'ataaka abaalya oyina naawe kyoteekamu oyina kyoteekamu kamaanyi kaliibwa na mbiro kakati wano naawe oteekamu kaakano ku ssimu yo wezaako siringi 12 ku mobile money kakati yegwegwe tunoonya towuliriza buwuliriza wuliriza nga bwe weesunga n'okuwangula genda mu ssimu yo nyiga akamunyeenye teekamu 274 ozeeko akamunyeenye teekawo 3 olyoke oteekewo akadaala nyiga enter ku ssaawa nnya n'eddakiika 5 tujja kuba nga tuzannya oluzannya olusooka nkwesunze okubeera ng'olyomu ku abo agenda tukwakulako emitwalo 15 mu budde obwo kakati olunaku olwaleero tuongero bategeza nti okusinzira kusemateka wengule semateka wengule tayina muntu gweyinza kugalira wabweru mm. basaba nabanyabo bwenkanyabo no tubukumi okumala emyaka 2-5 bunonye ko nonyereza ku bintu ebirala byonola be bintu bimeke biwangala bwe bintu nadalanga bifananye bala kungule ngabwe mujulira nolensonga eyo mwabali balowoza nti mwali mugaliddwa sibwe kyali situbagaliranga ko wabula akawairo kengule kali kabalemo okutuukiriza atenga ne kawefube wafo banonya yenna agwa butaka kale noluvanyuma lw'okulabikako nga tefe tumaze banga nga tumanonya situbalaba kwe kulabika bomwe kubidde nduru kwe kubagulira okuba womwaganya mu wiki eno eberenge ikomekereza mwababadde basigalidde bobanga tuwakubidde kojja Kigudde Wilson agenda kubulira bwoyino kikola wiki eno kayo kaje mulina bwe gwako nga tolabiseeko okwata bukwasi lukato n'obiwummula oba n'owummula tojja tunenya kubanga engule egendera ku mateeka omusemateeka waayo
1: wabula akalulu kangule
2: akalulu kakutusibwako bulemezese sivumba nga somero lya Dene Boarding nga basomesa amasomo ga bulijjo kunaago mu mutwe era ng'omuyizi mu senior 3 abeera atula ebigezo bya DIT certificate mu masomo g'omutwe bakubire ku 7-7-2-5-8-5-6-7-3
0: essomero lya Bulemezi senior secondary school Vumba lye ligenda okubeera nga likutuusaako akalulu bano bagamba nti basomesa arts and sciences kuno kwe bongereza emisomo egy'ebyemikono ebisale byabwe bisobokera ddala so nga ate batumbula n'ebitone by'abaana omuli katemba n'emizannyo ebyo bikyali awo ekyasinze obafuula ab'enkizo kwe kubeera nti abayizi baabwe babasomesa n'ebyemikono omuli okubajja okutunga amasannyalaze n'ebirala bingi nnyo eby'emikono era abayizi mu nkola eno bakolera ddala ebibuuzo bya UVTAB bagenda okutula bino ebya UNEB na biki ng'ate ebbaluwa za UVTAB zabaddamu nkwawa ng'era buli mwana yenyumiriza mu kubeera nti alina ky'asobola okukola emisomo ne bwe giba gikomyawo kale nno okutikkira kuno okubeerayo mu mwezi gwa 10 era obudde bwonna tubatuusaako amawulire ag'okutikkirwako omwaka guno okumanya ebisingawo ku Bulemeezi gye weesunga okutwala omwana kaakati ojja bakubirako ku 0752-0215-7-3 0752-0215-7 kojja yakali mitambo yakakutte
3: kale sigenda kulwawo ebakasa nenjinyenyanyenyamu mukono negugwayo wansi mubwangu ddala era opapula nebuvaayo busatu nga bwe kirambikiddwa nga bwati agenda okubanga asooka mu miguwa owente sempijja nyansi yo siniya bikajjo bugomola kyankwanzi onnasingo yagenda okubanga asooka mu miguwa awo nno agenda kuba addirirwa owenga biseegu ya David Polycarp Bulenga Busiro oyo munna Busiro ebosa gyava awo nno kyeyoleka lwatu nti munna Bulemeezi omugeye Baganda Douglas Nkaluba oba Nkamula Mabale Luweero yagenda okubanga addirira bwekatwe katambudde ekifaananyi
0: kale
2: tusibwako Rose Form abagamba nti bere wankiza eri obulamu bwo ng'osula ku mufaso gwa Rose Form bakubire ku 0783101972 okumanya ebisingawo
0: onoonya omufaliso ogenda okuwulisa obulungi ng'oli mu tulootwo fe tukuzigira todda mu kyebuuza kino baguyita Rose Form High Density Plus guno gwakoleddwa ku lw'abantu abaagala otulo otulungi era nga n'ekiseera ky'okuwummula okiwa ebbeeyi gukuwa otulo otwannamaddala wamu n'okukuwuliza obulungi mu tulootwo kakati linyisa eddaala lyo leero ng'okozesa Rose Form High Density Plus gwakolebwa nga gulira ne zipu ekigufuula ogw'enjawulo tegusobola kutuulakako kubanga guli mu zipu oeguwanirira obulungi n'okuwuliza otulo otulungi okusinga bwe wali owulidde Rose Form y'ensi y'ebirooto byo.
3: Kali, webali nyo uwe ya galo kuomerwa otulo, weba ke close form ojakuwa uomerwa no kuguru owanike. Nenga kusawa nya, neda chika atano. Dotibo logistic, yegenda kuwange kusinikile mituwa lukumineta na uvami wano ukweta ba mkalulu, wegenda bugenze kusimu yunga kuweza ke mkumi bili, nesiling singabi bili ya air time nyinga kamunye nye, bili musambu nya kamunye nye satu, sembi ya yaka dala, wetabe mulunji mkalulu. Ngambia nyinga kamunye nye, bili musambu nya, akamunye nye, teka kosatu, teka kaka dala, okay, tabemu bulonji nyo. Kali, sigenda kubanga noza lonza, ilaka nkasukema angolu ganja ngeen kubeira, egoba omusu mubikajo, kubange bijula etama, biebikuwa engaya. Nze chigude, Wilson William Sacha, tegwa matenda, ilanga bakonta nyibano, bweba tibafanana, ilaka amba anjule, obaka amba sige chifananyi, nga akaluweka wekatula mude. Tandi seno nemu nasingo wente waneka koko mukono, sempi janyasi yosini ya vikajo ho, mbachi ya musajja mubutufu atasa girwako eranga yawanvu ili ya munga omutuba gw'omulutobazi nebwasutama mu mamvu yomwenge olengeranga yesimbye jalingo mukaza jula muogo ya myukamu nga ende kuyo kusengejero omutwe gogu mulinga oluli oluleba go okuli enviri eziringa emisisi jobulo ejisiride ekyenkimukirako eggalamiro lya muwulu agudde yenatadeko emiwanzi eranga atunula amaga amagango tabaza mafumu gwegaweddeko mu lutabalo ayamba denga agenda okukuba engoma ya sagala agalamidde abatuze bajje bakole bulungi bwansi akubiddeke koti yakazibwako nsimattuse busimattusi eranga mu butuufu obanga omwetegereza ha bannange yenna atudde yeetaaya bulungi ngezaane dekere enju akubye mwenga tujibaita gampedde kakati nitugenda ku mukontanyi omulala seguya munabusiro omugabi omukono wa gulu Seguya David pole kapulu ila lwachanda ho musajja mukulu nge jembe mbere nge yenyine nga kizibu okumupima obuwanvu kubatambula kutamirideko nga agenda okukwata akasanke mu chuchu ya myuka munga amawogola gemberenge omutwe gogwa mu butuufu gwa kibya okuli enviri ezitandise okutobeka nga ziringa obwanyo ekyenyi kyo kimpi nga ekikunta kyensiri atunula bilira amaaso nga sezaala atunulira mukamwana we yenna ayambalidde ddala bulungi ng'omutaka wechalo atwala ekiramu kye bamuteresa mulumbe akubiddeko ekoti eyitibwa nzize kapalo era nga yenna atudde mako uko nga semaka amazo okukuta ebiyungula byennyama yeyiyemwe nga tuje bayita mukulu tabula oyo ne mumaliriza ne tugenda ku munnabulemezi omukono waggulu omugeye baganda Douglas Nkamula ha mubutufu mpoja ya mububuka atasobola kubulia mubisagazi bitonga biisemu wakatake takenga kalalanko mawomu sanja omutwe gogwa chambasa okuli kaweke yeranzo bulungi ngwa uruzingo echenye cheta de bulungi ngwa mkeka gwa jiri iranga yenna atuna ulutu ulutu nga mazigo kulutimpa ubala gabuvumu nzinawe ayamba denga agenda mchigwa chechika chewabwe mubutufu okwe kumila kubyoto kubanga kubye kanzu ntera yenyini iranga yenna mami de bulungi muntebe ng'omukazi awuliriza olugambo lw'oku muzigo yena ani senga tuje bayita abageye batuwalana
2: Bino kutusibwako African Industries Uganda Limited abakulira ekijimusa ekimanyiddwa nga African Organic Manure bakole kuzira musanvu ziremu kyenda munya nsanvu musatu nkaga mu bbiri
0: kakati twagala omulimi nawo sembere kumpi obere enga okubika bibiri abika ekimutabo jabika bibiri olwalero mungule tukutusako African Organic Manure erigwa omulimi bagamba aba African Industries Uganda Limited erese bijimusa ebya African Organic Manure anga byonna biri 10 ku 10 bya butonde temuli biragala lagala ebijimusa bya African Organic Manure bikola bulungi nnyo ku mwanyi kasoli ensuju ennyanya n'envendirwa kubirime bya season enyimpimpi nga ennyanya n'envendirwa ogenda kutabula milizi 10 mu kidomola kirambe kya mazzi milizi 10 mu kidomola kirambe kya mazzi ate kubirime ebitwale banga dene konge mwanyi ogenda kutabula milizi 12 mu kidomola kya mazzi kimu milizi 12 mu kidomola kya mazzi kimu aba African Organic Manure wakakati basangibwa mu maduuka agatunda ebyobutonde n'ebyobulimi wonna mu Uganda wabula wano ate Kampala mu container village basangibwa mu duuka libayita Upendo Agro Inputs okumanya ebisinga wone simu njikuwa 0701 9 3 6 2 0701 9 3 6 2 oba 0785 79 9 6 0785 79 9 6 beba kutusako akanyomero kano ebyafayo byaba kontani
4: wewawo omzana nansubuga Brenda Chichale Chiganda Chikanganka era omufumbirizi wa bakontani b'ennyumba y'engule nze nkubuuza akakawungezi k'olwaleero ab'olwaleero kituufu mbafumbiridde era nga bali basatu nga ennyumba y'engule bwe basuubira n'endukusa zaabwe ssatu era nga banekaanekanye mu nnyambala ebasuubirwamu okubanga balabikiramu mu nnyumba y'engule bateereddeko ekizibaawo ekiri mu langi eya kiragala okuyita ekiba ekyeru kuboteka omunagiro ku bega nga bino byambazibwa bannaffe aba St. Mark High School Kayunga Busana Road mu bulago nno basuuliddemu emidaali nga gino gyabambazibwa bannaffe aba Chico Muchuzi Mix awatali kulonza lonza mutano ninamu omuzira ngeye muzukulu wa Kasujje Busujja Baganda Douglas awangalira ku kyalo Mabale mu ggombola ye Katikamu mu ssaza lye Bulemeezi mu district ye Luwero era ng'ejjamba lijja mu kusiiga langi endukusa ye Kateregga Rodin ow'emyaka 11 omuzira Mpologoma era nga muzukulu wa Namuguze Lwadda ng'ono muyizi mu Uganda Matters Junior School ali mu primary ya kutaano bagenda kubanga bati internet mpijja Nyansiyo senior bikajjo onono muzira nte bwato nabera muzukulu wa Katongole Mulema mu Buddu awangalira ku kyalo Bugomola Kyankwanzi mu ssaza lye Ssingo mu ggombolola y'enkandwa mu district ye Kyankwanzi nga musajja musuubuzi endukusa ye Miwanda Jovan w'emyaka 11 bwe batagulya anti naye muzira nte asomera mu St. Kizito Bugomolwa primary school era ali mu primary ya mukaaga bugenda kubefuka ne Seguya David Polycarp oluyira lwa Kyanda nga ono musajja muziranga bibwate nabera muzukulu wa Nsambe Buwanda awangalia ku kyalo Bulenga mu ssaza lye Busiro mu ggombola ye Wakiso mu district ye Wakiso era nga musajja mulimi ono endukusa ye gyayise nayo Nantumbwe Peace wa myaka 10 muzukulu wa Namwame Buwama ali mu primary ya kuna batinti
5: Kuno mulembe butebi ewono munkule ya lobokola simba omuntu utawangula kululwe wabula mube muno mukono kwa mukama katonda kakati buli mukontanyi anokola yekyawandikibwa teyesika mako tichetimuwamanyi n'obuvumu ekyawandikibwa kyomukontanyi
2: ekyawandikibwa nga kikutuusibwako Sage Spices abakulira Chico Muchuzi Mix ne Chico Pilau Masala amwetaze genda maduka gonna gakuli okumpi ne supermarketi
0: okulia n'okunywa byebimu ku bintu ebikulu omuntu byakolerera mu bulamu bw'ensi eno sente zaffe ezisinga ze tuyingiza naye mulimu gwe tusinga okukola ku nsi tuliko okulya na kunywa n'olw'ensonga eyo kyandibadde kirungi omuntu ky'olya kibeere nga kikuwoomera nga ki kikafuwa okusaasaanya akasenteko n'ogula ebyokulya waka n'ogula ebyokunywa waka naye ebyonywa byolya ne bera ati bikuwoomera kino kikuva mu kubeera nga tomanyi birungo bituufu tukutuusaako Sage Spices abasinze okusa essira mu birungo bino kakati laba bakoledde Chico Muchuzi Mix ono muchuzi gwe omufumbi w'omulembe guno gw'olina okwekwata kuba akoleddwa abakugu mu kisaawe ky'ebirungo aba Sage Spices Uganda Limited osobola omukozesa mu katogo okuzitoya supu bulungi nnyo mu abali ekyenkya kakibe kya bijanjaalo kakibe kya kawo kakibe kya binyeebwa namu abookyennyama n'enkoko osobola bulungi nnyo mukozesa nga seasoning seasoning kitegeeza okunyika ekyo ky'ogenda okusiika oba ky'ogenda okwokya nga tonnatuuka mu Chico nga tonnatuuka kukisiika oba kikalirira namu abasika chips era bwosoka n'oziteekako mu Chico Muchuzi Mix nga tonnazisiika ajja ziwoomesa okukamala Chico asangibwawa mu supermarkets kakati ate bakozeewo ne Chico owakawoowo k'ennyama ate ne Chico owakawoowo k'enkoko ky'oyagala ky'obeera olina okufuna be batutuusizzaako ekyawandiikibwa baleeta kimpimpi obudde ne tusobola obukwata era akalulu nga bwe katulaalise bwe tutyo bwe tugenda okukulukuta
6: ekyawandiika ewa kyange ssempijja siniya wiikajjo nkijje mu ngero 8:17 kigamba njagala abo abanjagala anyikira okunnoonya yandaba
0: basajja

0: Wanga tuba nonyamu echo chuka. Omwana akoze saati ya bigambo bye. Natwali ya bimuwade na nyonyole ekintu ne kivayo.
1: Mulonde.
0: Olusania.
1: Londa.
2: Sebu mwami jeje olusania. Chiba chintu cheto olovu. Chibanga sowani na yechonga cha chuma. Cheyambisibwa mukuteka ko oba muumbo gwa mmere oba kuwe wanga bijanjalo mchere. Nze bwente owe manyi mwami jeje.
0: Omuto, nawe olusania olwe simbamu. Olitalulina. Omuntu jundozo mwala alunyonyo okusinga ate. Ono bwakiyita ekyuma. Wakiro gamba kunti esowaani ennene.
2: Mboyanzayo mwami jeje.
0: Kakati tuliwuwo.
2: Yesebo.
0: Tuliwuwo. Gwogenda tubuulira.
2: Yesebo.
0: Ogenda tubuulira. Enkanyanya kiki?
2: Enkanyanya sebo. Ziba ku bakadde mu feesi zaabwe. Omuntu waakula ennyo. Ebinyama bitandika omwefunya mu feesi ze tuyite enkanyanya.
0: Nawe ogantu oyagala mulonda onyonyola okusingako.
3: Enkanyanya zibeera ku mubiri ogw'omuntu olw'okukula ennyo ne zibe
1: tukireke.
0: So no bado otandise bulungi. Bado otandise bulungi.
1: Omuwala tumuwe.
0: Ono bado otandise bulungi ng'asinze ku muwala naye asikatidde. Kati awo omuwala muwe. Lwakuba obuzibu bw'olina gw'otunudde ku feesi yokka. Abatuuliriza buli omugezesa abaana bo. Engule enoonya abaana bino. Bwe batyo bwe tukulanga tuloza nti abaana ffena ebintu tubimanyi naye ng'ennyinyonnyola yaabyo kuba kumanya baba bamanyi naye ng'ennyinyonnyola kaakati tuliwuwa omuto gw'oli Katerega akakindo kyeki akakindo Katerega akakindo kyeki
1: Mumulonda ani
0: alonda.
3: Akakindo. Ne obera ogolola ekulugoye obako ne olufunya n'olugolola ne wabirawo akantu akali straight. Oba akegolodde.
0: Akegolodde. Bobo golola olugoye wabaho olufunya.
3: Yeah.
0: Kata kagambo straight kitukalina mu Luganda. Mhm. Ne wabedawo akegolodde.
3: Yeah.
0: Ngatuge tujja kuwa akabonera.
3: Nianza nyosebo.
0: Tujja kuwa akabonera. Nemba kuwa omutujju.
4: Kale. Azduki zenda baga mangamwa. Mwa tadika kachindo kasala n'enkoko. Tugenda wani?
3: Wa Miwanda Jovan.
4: Miwanda.
3: Yesebo.
4: Ogenda kumbulira waliwe ekikolwa ekikolwa ekikolebwa mu makanga wazaliddwawo mwana omuto wazaliddwawo mwana muwere ne batwala omwana owemabega bwe bayita owemabega ne bamuziika ku kitooke ekikolwa ekyo bakiyita batya
3: nsaba
4: nga batutte omwana okuleeta owemabega ne bamuziika ku kitooke ekikolwa eky'okuziika omwana oyo kiyitibwa kitya oli akulonda kwata omuzindalo
2: sebo kiyitibwa okufugika ekitanyi
4: okufugika ekitanyi kale akabonero nantumbu okafunye
2: keyanza
4: kati kino kikyo
2: yesebo
4: kati omukolo gw'okufugika omwana owemabega oyo gw'oyisa ekitanyi gutera kolebwa ku bitooke bibiri naye ne bwompaako kimu
2: sebe ekitooke ky'embidde ya kabula
4: nabwo obufunye
2: bweyanzanyo sebo
4: weereza omuzindaalo ow'empologoma gw'ogenda kumbuulira waliwo akafo

0: KCB Bank amateka nebira gero bigobererwa KCB Bank irungamizibwa Bank of Uganda sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda kutoka ku kade 10
1: katubanjulira obuhunga bwa spring obukino okunala okuwoma atenga bulungi ebyombiri
2: nonde
3: hoo kana akaseera kakanayo cyane asula gwe balonda asula gwe balonda alonda yakunganya
2: weza weza weza Weza, Sula Nonde.
4: Sula Nonde okuja kutusi wako. Simba Cosmetics, abakulia Simba Skin Care, Simba Habo Petroleum Jelly, ne Simba Wonder Soap. Bakwile kuzira musamvu musamvu nya, 03, abiri mwemu, abiri mwenda.
5: Simba Cosmetics beba kutusako Sula Nonde okubiri mu nyumba yengule, eranga bakuletedde Simba Skin Care, Simba Habo Petroleum Jelly, atera ne Simba Wonder Soap. Simba Skin Care, kana kaziko kajanjabe embalabe oluwumu ebiguna amabwa tayiri n'endwadde z'olususu. Simba Habo Petroleum Jelly kino ekiziko kikuuma olususu nga luwewevu endwadde zireetebwa ebikibugu mu kyomusana bitangira abaana obutalwala ndwadde za lususu. Simba Wonder Soap ono sabuni ajanjabe ebigere ebirimu amabwa n'ensalika embalabe n'endwadde z'ensusu zonna. Baguddewo n'ettabi eddala emukono ku Tabla Plaza okuliraana Colin Hotel okusobola okuweereza bannamukono. Ebizigo ne sabuni bino byakakasibwa UNBS ate nga bisangibwa amaduuka gonna agatunda ebizigo mu ggwanga lyonna. Abasuubuzi nabo abaagala okufuna ebizigo bino mukubira abasimba Cosmetics ku noti 774 noti 3 21 29 noti 774 noti 3 21 29 oba noti 7 noti 68 43 72 noti 7 noti 68 43 72 be basimba Cosmetics
1: okumula tikuba kutuka
6: kuona kuchuma
1: netudingana netudingana katumalo twala ya katundu kamukanoni kamukoka ocho tuli wa senior bikajjo
7: mukuru jeje
1: senior bikajjo tuli wuo omuganda aine bigambo ebyenjawule ebinyonyola enjala ebesukiride
7: esebo
1: bwatyo atugamba asobolo jiita enjala ani amuwadde akatebe
7: esebo
1: tutegeeza omugenyi
7: esebo
1: mpayo enjogere ndala za mirundi ebiri nga ziragenda njala eyitiridde
7: eyinza bayinza ogiyita enjala kiryankondwe
1: enjala kiryankondwe
7: n'enjala kakutiya
1: enjala kakutiya bubonero busatu obulina
7: mwerezaako mwami musawo katende ku Ebenezer Resource Center antwetwe
1: otyo ne tujje wa Seguya Seguya emmere gye tuyita eyambwabwa mbwabwa oba mbwabwa ebeera yangeri ki
8: yeyemmere gye bafumbye naye nga teyidde bulungi ebuzeemu katonotono
1: ebuzeemu obulina busatu mwana mulenzi
9: wanje Mr. Jeje
1: akambe ketuyita akengera kekafaanana katya
9: akamba akengera kekambe akatayina kiti kikwatwako
1: nga kakalibwa tekakirina oba
9: nga kyavaako buvi
1: nga kyavaako buvi obubonero busatu omutuju abalina tulyoke tukuwe emitwalo kumi oyina eddakiika bbiri zokka naawe okubeera ng'ogenda mu wano nyiga sta 27 nya sta teekawo satu teekawo kadaala nyiga enta nkwagaliza emitwalo kumi egiddako
10: wewaawo Rugumayo Edward ebweyale mu Kiryandongo district bano bawulirira online
1: ebambi tongera bakuba bonna woobeera oli singa osanga nga netiwaka tesika bulungi genda online radio ojja kuba nga ogifuna bulungi nnyo ensonga omukutu gyagenze kati tubeera ku digito tubeera ku ki
10: lutaaya kiseke kya munyumya omutongole mugalu zoni mpererwe webale kuwuliriza Kaganda Peter Mbuyachi na wataka Kampala Kasumba Paulo mkulu wesomero Our Lady of Africa SS Mukono Dandira nawe wale kuuliriza kati tugenze wano
7: Yesewo
10: uliriza akalimiro kabana abato kayitibwa katya
7: akalimiro kabana abato kayitibwa kalonda Mwyanza nyo mwyanza kumweleza kumwami seka sigo dientu wetu ya mpade kutransport
10: Kwato mzinda Luseguya
8: Listen
10: Echikolo achoku ziize binyonyi Obuta genda mnimiro nene kuliabilime Na henga wali waka limira akalala Ebinyonyi ebyo jebigenda Bidye
1: Mwazi ugulira
10: Mwewa ugulire nyonyezo Echikolo echo chiti wachitia icho kuugule nyonyi zile mege na mni milo nene ne zili ya mukalimila katono cheji hiti kwa chiti ya sebo oruro echicho chichino
9: sebo
10: echo ngenda kuchie sigariza orusuku wa mli milo are kane ruzika ngane solo zija ne zili ya mune zigenda dueru hiti kwa rutia
9: orusuku wa oruo na chitokolo
10: neda
9: tereza amu
10: inda mhm
9: olukakanya
10: neda
9: ogusemba olubango
10: mhm ani aronda ndabyinga segu ya aronda ah eto aronda kwato muzinda
6: uchitambalete chitambakulu
11: luchiwa example
10: neda Neda, nondulese kandwe sigalize.
1: Kwa sigalize, kujia katuwa marire dala. Bude butu malando waza. Katuwa maririze. Aha, tuli na sini ya vikacho.
7: Mwami jeje.
1: Tuli uwo.
7: Esewo.
1: Mubakule mbeze abafuga kwa Uganda.
7: Esewo.
1: Ani gwebali vaita oume. Ani gwebali vaita oume.
7: Gwebali vaita oume.
1: Mm.
7: Yali binayisa.
1: Binayisa.
7: Gwali bayita oume.
1: Gumugolina.
7: Gwali bayita oume. Yali Professor Yusuf Lule.
1: Nechigana.
6: Seguya yaddako.
8: Sibonso bina yali amini.
1: Oh amini yali oume.
8: Yanze.
1: Oume. Aha tuli wo Seguya. Seguya tubulire. Idi Amini yafira munsi ya Saudi Arabia ngenakuzo mwezi kumi na mukago mwezi ogwo munana mwaka ki
8: 12 mwesatu
1: bonere
2: wewa
1: netuja ewo
9: Baganda Douglas yeseo
1: chigambibwa
9: Yes,
1: Baganda uliriza nubwe gendeleza. Chigambiwa. Enaku, zomwezi, President Yoweri Kaguta Museveni, ze ya wambira kovu inza mkune ndachi nana mukaga. Zenaku ze zimuze njini. Na Idi Amini kwe ya wambira. Na era, President Museveni, natayagala kwe kukutiriza kwe fananyiriza Amini. Bwati, lunakulwe ya wamba na aluteka kulunakulwala. Amini ya wamba na kuza mwezi meka.
9: Ya wamba nge na kuza mwezi. Abili mutano. Mwezi guwa gato nye.
1: Mwaka chi.
9: Mwaka guwa lukumuru enda nsambu mugumu.
1: Nsambu mugumu. Obwone lukusatu. Omituji. Nimu batu. Museveni ya chawe nyo. Obaba mwato ya divanga ya badira muko. Ngobote na hii amini. Yali ya mchawe nyo.
10: Nyo. Sima inoza. Kwazi ya gamate ya mufugako.
1: Kakati jetugendo genda kulusozi kaguru. Olwe vya fayo. Olumu amini. Ababu siza helikoputa ngeita mbitundu vye buyende. Ebiserebe yali kamoli. Buyende baji sala kamoli. Aita kulusozi oluli waguru enyo yebu za chino chichi. Bamu uli levi afayo vyaru. Agamba, ayali abonga helikopter. Yali mazo kuhitaona agamba ajiwete edeyo egwe kulusozi ulu waguru. Kakati bwegwa kulusozi waguru amini. Munkola yenga walio mumanyi. Ye unyanyo olusozi olwebi afayo. Era agenda abuuzaako amangu ago n'alangirirawo nti bakolewo batekeyo lediyo waggulu eyo. Era amangu ago n'alagira batekeko amadaala agasobola okuwalampa olusozi olwo n'alulangirira okubeera ekyobulambuzi. Era baaluzimbako amadaala agakola ki? President Museveni waze juzi mchinana mukaga naye bwalutuukako n'atayagala era kwefaananyirizaani.
10: Amin.
1: Amin. Yena alagira. Bateke kama dala malala. Abalukena. Bateke kama dala amalala. Era amalala ago ge yateekako kati abalambuzi ge bakoze soku lwalampa era nafege tugenda okuyitako.
10: Agamini, agamini gazika.
1: Kati aa agamini kwe gali me kurunda lulala. Amini yakola mwinjo bwa. Kale tuze wo tugenda.
10: Tugende. Mulangira Goloba Fred buwanuka kyosiga webale kuuliriza tugende buwosebu
12: nsebo mwami waguma
10: omulanga namwandu gwate manga bacha jafe guyitibwa gutya
12: sebo guyitibwe nkoka guyitibwe mbuba
10: medda
13: mumulondi
10: mumulonda tugende se guya Anga guno kangu sigaze guno gwa kubiri tugende omulanga mulanga mbigwate manga mukazi we akutuse gogu yitibwa gutya
12: luganyi
10: tugende sogena kumbulira namwandu olugoye lwabafumbo gwe uliriza nno namwandu olugoye lwabafumbo Aruero wadi arujamu di era naruteka wa
9: Olugoyo olwo Aruero wa oluvanyuma nga wayisewo ennaku ennaku musanvu nga ba yafa
1: Niyo kwero wako kutegedi.
9: Wakuluji ya mchile.
10: Segu ya kubitenge do demu.
12: Kangezoe kwa sebu.
10: Damu. Tugende.
12: Kakati.
14: Alwe. Kwa kwa nga naka kwa niloka genda singa vigana.
12: Alwe loa.
13: Zina uwe kani.
12: Nga ba ya kakutuka.
10: Tugende.
12: Kakati. Ugambi ikinala?
10: Aluero wadi, alujamu di, na aluteka wa.
12: Alujamu nga bamazo kuzika, na alufugika kuchitoke chana chitembe.
10: Tereza muka tono, akabone lukale mekuge ndaku.
1: Ate chino chabu wangu achikuru nyo, tuwa galo chinyo nyo la bantuba chiteke hili. Kubanga bantuba chiraga jalide nyo, ochulide, baja chifu na mufu zibu wa basinga babati wa manyu.
10: Wabade wona watufu na ye wali wakabuze mu katono
12: awo embadde nso
10: omulonda
13: kati akabonero
10: kati akabonero ngenda kukamuwa seguya ya
12: yeah,
10: alwero wa ngabaya akakutuka
12: esem esem
10: na alujam ngabagenda kuzika
12: esem
10: na alioka alufugika Akabane nongenda kakuwa.
12: Niyanzi sasa.
1: Olumu mbandi yao. Taja mkuru wa mkupila. Nunga jiche kakati. Nafa basajia tuerowa. Akati na mga soko mbuli lengwe chukatikira. Bande wangami watia. Wangami. Ti wangami mfune. Akafukende keke ya banda asembi ya yokolachi. Kujia tukende kwa mchumi.
13: Soko kubwa kuchuma. Ola kuchinye. Kuchuma.

VIP ndi kuletede ne VIP. Bulijjo tuyebuuza bana abakyala bambatidde lesite n'omukyala n'amatovu gye kale situganya akasente bakayina negumba ng'eri gumite kumbe waliwo ali emabega sajja ayina omusimbi ali mabega amasaza kagagwe njamubagamba kagagwe bulijjo tuyebuuza newankubadde kumbe achagwe mulino obusobwe obukuba kumbe zeke nategedde bino chagwe mulino oluta usozi gambaragala VIP njire sene VIP sita biri tanu tarisa chire bubiri se maishirumba ntade koka VIP makuna li na ye gomba mazima gani nti abasajja b'ekyaggwe bakambwe nabo bwora ba squad buli omu alina yetuuse nti akufaino nga sogedde ebyo byabadde wamma bano abasomi bambe wamma bentandikiddeko nga sibaliiko ko ne bayingirira mu byange ne babiyingiramu kamba tegedde abali ku faino.

Anyu waka ne potential. Atera chechari group of days. Ubo ya gara, ubato ya gara. Sita, biri tanu tanu sacherabo biri sema ashirumba. Akati bari ku final. Timu yesaza, eria chagu, bajie mubu gerere. Wakati muburumi. Gomba, ne ya angulino, ukuja mubu tambara. Satu wereru umugati. Akati, butambara gwe murundi gwayo gwaso kede dalukutuka mu semifinal. Buchempa kazi lo zida mubirie na. Watching amanti zida mubirie na. Kubange vya febiragi, buchempa kazi. Zari zaza nyibu wako da. Acho urutaro uruwari wa, uruwata agura tagu. Miaka jienkaga mumu kaga, mubi jukira. Sekabaka, awanga anguse, agenze. Ensonga za Buganda n'emirimu gya Buganda egisinga egiyimirira. Kati omwana wa Mutesa Ronald Frederick Kimera muwenda Mutebi w'okubiri tata sanga lya mbugu kojang nakkiriza njogera ku bene Ssaabasajja Kyukyumbe mba Musota lukuma n'antawetwa balimukansi njo kigere kya mbugu kintu kisikirize kya Katonda kitaffe kiri sola ndakiwambire mbera liro diriso lya mpungu dukora banju gwe mbagamba lukuma n'antawetwa rumama mami denseno n'eyalula ukatoje nako kavuma Rumama, kiregeza nti ya mami reseno ne ya rura Alaba yon Kakati, butamba Bende boya sara wonti mpakazi no zidemu biri na Butamba lebade tetuka

bunya akati basembye juku ba mubiri abiri mwesatu era bali bayina coach Felix Sekabuza bana kuchagwendo za no muchacha yanchimu gomba le basembye juku ba yabadde ina coach Felix Sekabuza ne wakubadde yali ku touch line wali wembera yebyempisa nga ali ku koligo na yera final yali wankuru kuku bulemezi ne muchimwe muziro era gomba ateyo yali yamanyi nyo okusinzira ku mpaka zo mulundi ogu nego yali ezanya owa bulemezi kubanga bulemezi yajja yewalula n'okwe walula nyo olw'okuba nti mpaka yali azimanyi yagamba gomba nti ekyomukaga tokitwalire okunzi jukira gomba anoonya kikopo kya mukaga so banakya gwe bwe kiba nga gwe muyina okukuba kati yono Sekabuza wankuluku beyasemba okubeera ne munne Davis nono nga batendeka timu ate mbatide restere yaliyo ngo wa mawuli kati timu manager baluzinge muziro ku bulemezi.

endiba yanyokera au anko endiba yaliyo wankuru kukwa muze mama sala bavayo sababu za bantu bavayo tibabu za bantu